0: Gila zoro harami kurentu tumangana tamtom pele ade afano asuro paraskaram dene wachire na dema modudo ne suro paraskaram en zande tinde kila awado ne mentilon aw jaza mentilon na samno kin men ya kin me karabka gumna ya lagadilar Nigeria ni tagatina iklan paraskaram de itagatin suro paraskaram den aw kada bayantina jaza done mentilon gultina ma ade nan diro taje bayanke afano kurade ma jaza done samno sangawe sadu indin pindi wuria taje burni done jalingo kre taraban itagatina ma de sande nan diro bayanke afano murada done sangawe gultina ma de nanjuro boyanke fanuwa kumunde de boyanke fanuwa daji sangawe jaza gultuna ma ade aye lamarda galtunawa tanas kumaro na shado ne lamar konwe da turiya kurade ma lamar done numfut kuma lamar done taman kariya kumboya kurade ma lamar done daji konuya foto gulngana te sama daji suro taji paraskaram edin boyan delan nandiro je fanuwa nashado ne awale nam are kaske tuye dan nashado ne wawanje she sama nandiro boyan ke fanuwa sama kazide galtinawa taji ay galtiyo kumunde walta boyan gada sau galturo so lama na nandiro kanyen so lade sande masu for uskupal diawlar fal usku fal diaw araska super aw super lar super fal o diaw indi super lar araska diaw taji zola indi gultuna ma adala nan de andiya bonuya taji bayando sada ayoi tanas kuma rukala korwa doni aw ben tuna ma dilan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala yari wa tire
0: na'am da tukliya
1: kulewa sulai ndaki da ndaka sare
0: kulewa sulai kuma raskara
1: amma challa isa musa mana jingo da garin gawo kwata sala
0: ngila isa musa nguro goida mgare tumangana mai dudu modudu fanuma
1: ah bangana kido tulo nya ga kana
0: na'am
1: waye kurin yana biya mana kiji da mana zana awon ngala ngala ngalo karun da ta bozin ma duk so bayin zaidi dai da man
0: na'am
1: amma kurun kalan nan woni ne da awoda awada ta gatin barin da kuma mana kan ne da ma mada ya diwon da kuma barnan ce zu kanoro ne zina mada alo dan ne ada da soro abu ya diwon mara sije fata kudin sita barnoro isna mada ya soro awadien inda so soro din now
0: a sande bota cedo kula kuru askaran za fulya da samnon za kumun da din kula hangal done gwamnati kura kuralar da yadu na sha done lai done mara sidero isina kula zol done komtuna ma adilan askaran za bayan gada kuru za walla kalo kura za walla done kuma maro tudana ya samma askaran za bayan zana jaska mamana konuwe di madu kuma lamar konuwe ngalauziya bula yarwa din isa musa nasha done nguru aka da konu sai rosa kana kurungo lamar done gaspa fulan ade sama suro bayan zaidin suro murado done karabka gumna done ya lagadilar Najeriya din beji tumangana ngalauzi

gala zoro harami karantu ndara so mi tapis go sko no da wa krina karatu ma nyelam beje tom tom pele ya adia fa no kama loktu nde sa tulo reta so ay kakal loktu dane paraskaram kutunungule da sirina klewan krinsa no

0: ngala zoro harami karantu paraskaram doni kotunum gule karuna akara wanda raso mita fisku uskunu da walantumanya lambeja tamtampule adi hapa nuwa zolo mana edo akata nyaye bonum kuratema kotum da apu yankimin da raso mita fisku uskunu da walan. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da watu kilewa.
1: Da watu kilewa ali.
0: Kilewa sile alhamdulillah. Duma na jinda na ndia boni min.
1: Abba mwa buna bulina ma na jinda.
0: Abba nguro nguro bulabrine bulabrine dazo
1: paras kay ni kutung kutung le
0: ade abba bulabrine nguro ye ndaso do
1: au kutung ni na wallahi mata ma bulai ya kina na ba anyo ko pena bulai kuma bi aga la gara kala kure tira ti mando sa sama na ya kuma am bulai bare
0: abba bulabrine nguro ye bulabrine ndaso bulabrine pal gay na yar wadin
1: bulabrine garan
0: naam naam
1: yowa au ka umma nai mare
0: naam
1: Pantinya. Di mata la bola ya kira anjur sibulin yar nan ne au kira nan ne ba.
0: Naam.
1: Oke abba mara ne ko ne awa aru go yugo mata ne bana sai sa sai.
0: Mm.
1: Ko ne bola ta sama an bola ya kuma jikul rai awa na so ari. Ha bola kira me ro waja. An bola na so le rai ya ba. Na bola ma ko tin ne mara mara ya ne ma biya le no gi ma.
0: Naam.
1: Ana ka no ne marta ne gumati an yiro bana sai.
0: Naam.
1: Ano awa na ya ba.
0: Gala zoro. Apa ungoro doni bulabrin gara nami doktor gunum bonum kuradi ma nye kotum bayang gama internas kumaro kotu doni chituburimi a chida ba sandia zikchin kare barnuel nye lumana numaru. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ba ala linda wa tukale.
0: Naam kilewa sali alhamdulillah.
2: Fatima ngoro maiduri manaja.
0: Ngala zoro Fatima ngoro maiduri ya paraskaram kotu numgule bom.
2: Bala rikuti ndan da lende kasu ke lansata au problem ne zina moto gwamnati ti zina har kalma ba da tun ka ti zina har kuro ka dai ba ngo kula yin dire ta sanara ande ba na zan dir mota gwamnati da zina
0: mota gwamnati har kwata kwata zor mai dure au stand ma ba
2: wala kalma kasu ke gozu wata ki sele zina ai ba kasu mun dai ma ki tele zina ai ba ya ci amma na ce ya au gare ba ya andia bana san dire ci zungu ya limantro le zai ne ko sai sosolia u dire akwa
0: naam
2: ka su wale to ci ne ga na la akwa na shi mangal amana ga den be ka su bar su ci dora ne ko ku ci kai inde ni na misha tira andia an jaka ran de ne dure re to ga den san ma san ga na kan yin amma sun jira alaiman ga azarin su ta ka su fere le zina alaiman isaide
0: Harawata zo nasando shi isi
2: Ala man nasando isi gande annan ne na tsari ne ma he gwamnati tsari ne shi sha san jira na zai na
0: Na'am amma nasando bulamarin bai
2: Bulamarin bai wa bulamarin dukkan miskin ne sama gawan gawan da duk bulamarin gurin da
0: Yo isa saya na zai yo la Nasha samtlarin ne bawo Koruwa
2: an da fatan da luye ya duri ne na balare
0: Ade.
2: Kata kata nden dumaro samza ende biango yango ndi area ndian kuma sonde na bana.
0: Kuruna sade kin shema isai.
2: Isai duma isi sangero.
0: Ngala zoro a Fatima nguro to ne mai dure. Nye lokta gonum bonum kurade ma kutum da bayangamaro. Awa indi bayangam.

0: aji matodone bus kura kura gamnati nashandoro le zimbao loktodone duri sinana kazi marantiro le tesa ndia sorenin bus dumbema le ta kinshia marante duri duk kiske din kuruna mushe nashandon samtuda badizai she bayankuma. Assalamu alaikum.
1: Walaikum
0: salam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Na'am da tukilewa. Kilewa sile kamar askara nduma na jinta nan da boni min.
1: Mummun da ba kashi nduma samal
0: lahana. Kila adoro mamman ba kashi faras karam kutun gulle bom.
1: Ba ali tukile kalan guro ne ran kwai. Guro da ai wa folle shi waje ba.
0: Na'am gawalan awka da bayan gama to mangina.
1: Aku kerja buat ini. Apa yang pun, izin dua, izin cuma yang izin dari. Apa yang bawa umuran dari. Dua lari ni untuk barang hari ini dah sahaja.
0: Kuasun.
1: Kuasun dua dah. Apa yang izin dua, kan guna dia dah dua izin guru kulungnya lah izin ada dalam. Anak boleh kita ambil. Sebentar orang dua dah. Raja kerja buat apa?
0: Ama anda anak syarone, azwal done, maman anggur bakas ede. Come to na daji ultina da bone. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala yali.
0: Nda wat kilewa.
2: Lazima nda kila.
0: Kilewa assalamu alaikum askra.
2: La isamu za mana jinda da maringa ko ta sala.
0: Ngira zoro baisa paraskaram ko tunun gulle bo.
2: Ah ko tinde da ma o kala we nur kirmat ngalle so ngora kima je.
0: Na'am.
2: Anguran dia lah, tuh tu zuni zuni dia tu nana kadang dia sedum put, ati maba dia kembali alatnya. Dia sedum put dia ati maba. Merta anda, anda ulah.
0: Nah,
2: boh tu dia, boh tu anunya dia lah, dia tuh tu kal maba dia sedum put tu ada punya dia. Jadi dia ada dia tuh tu dia maba ritma ribu.
0: Nah,
2: awak semua kau tu muda.
0: Gelasoro. Isa Musa Ngoro koi tam kariye lokto agon bon kurade ma kutum da ben gamaro. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam da tibakiya
0: kile asli alhamdulillah duma rajinta nan da boni min
3: Fatime Ngoro fi zanne
0: ngila zoro Fatime Ngoro fi zanne faras karam kutunum gulle bo
3: kutin ya da kula na muke da mande
0: na
3: mande kur Maria shapol lo sanna kapol bro sadi ada madali biye no ni ndi andi afanje
0: na shalaro sadina na shalaro sadi
3: kapol lo sanna kapol dro sadi
0: yo ayi wazi
3: no ni ndi ada ma burundi hakku yana kuma kan do da da buna tanja buka da da andi ro ya da sauri sanan ko za andi ro
0: na'am amin ya rabbal alamin lamar doni na mushe adin gutuba di zanatiya na shado ne ngoro fizani na sha primary sai na shala ta sawandai shima odo ne patme ngoro fizani bozu benzina so na da ji kula sha ta doctorin alai siriya. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam da tukilewa da
4: sulai
0: masha Allah duma na jinda nan da boni min
4: salamu masa aunan
0: bulama masa aunoye
4: okay
0: ngila zoro nya kirin yan suro faras karam done ko tunum gullelan
4: ko tunya ne kala bo holle na ho jaya are kiraji ma ne ro gamma ne bali du ba ta da be ho na are
0: na
4: na ki cekin ho en ho jaya na ki gira mai
0: na loram awne da
4: dirnam fidero yitimya okay
0: ngila zoro
4: waran ji zo na are
0: na kiyo ndanje pandwe kwa
4: kumara wallahi kulula nji goyen kuluru konuma wallahi pati kumara amla dikanji go na go holle go maro go
0: naam
4: mashidi ne kala ba ve andero ko kolite ha
0: mashidi zuma yala
4: ha zuma inga ingro isalai
0: ngila zoro kala da baro lono aiwa zu banata la kasam gozula garta ta motiyo
4: inderu ro ya ndero kreta chero a huru sadi
0: ndu wurzu sasin sashin su gullono
5: kam da bulai
0: naam kuruta mozi kollo no
5: mozi kollo
0: naam
5: konnu konnu newa ya nero ndiru ma tiro sawru ko kori sadi
0: kala zoro nyura askrinya na taji lokta gunum ante abonu kurade ma nye bayanum da yiman bulama masa hon buladia done awnoe kosola ante abozana assalamu alaikum
6: wa alaikum salam balari nacho
0: naam da tiklewa
6: ya kule
0: mashallah ushakan sharo paraskaram kutunum golero nduma na jinta na da boni min
6: rawa bukar ngudo malamare malaj
0: rawa bukar
6: grema bukar grema bukar
0: grema bukar malmaria
6: malamari
0: malamari malamari malamari jere da ala
6: malamari ngoro shokare boto shokare ro zolo anza tedi
0: naam na da jere ga ya
6: jere na onda jere na ma sha
0: shima shima korodo
6: ah
0: naam nya krenyan paraskaram kutunum golela
6: kutti yare tala tara so man de ndi wala ga man ga ke manangna
0: ta
6: ndi ma sunan ga man tara so mar banna tana ga sonno banna mena de isa wata andira gana la sa sa ba kai da pro inta kalma su yi wata banna to ga jampa kamce da jampa da isa dukka fuse saki kuma da ku har kan ta ma ko zuwa Allah sallu ba
0: kuma fuse ba kawai ne ya zakcin
6: fuse ba fuse isa saki alan je sada no ti dai wani sabin da nan da sirin gunzan no ti wallahi kuma da banin nan yo ta kullu sola isa fallan je ande nur da wuya ne ga nan angle je bodi ande nan je sulum fudu wallahi an ma ande
0: kawai moro isa yan ba kan ta daja
6: ko modo isem ba buran isem da kumari isem ba wa dalil je su kullu ba hujja do isem danin maula mana ce ba mare kumare an ma kumare
0: amma ade ma tumanguna grema awo transformer duare shi awo golma ma ade shi ma kawai kaziro jampa yako kawai
6: jampa da kiltana
0: jampa da kiltana fuse kazi fuse shi ma kawai
6: a fuse sapi fuse kwata kwata sapi
0: yo tumanguna fuse ma tumanguna awa kazi rowal jumbao isa sakin ne kawon zade samo india kan tauda ja
6: so mo nan da zukin ba da isa anda sakana ma anda ma da dare da tin dango dai fulungo lai yalan kullun dai lai kicin kullu ba an ma wuri anda zukina da
0: tod awa dai wato na sai ya koro grema tod kazi dai fused ma kawai la shima ko moro duro sai ya dab kin shora dab chilla ayi wazi isa fuse da sakai kurkaze da kwason go galti da sai ya koro faro to mangana fuse kawai ma sai ya ko moro ngoro duro kin shora dab chin bau so isa sakin ne sande kan tauda jinza done ka konne samoin assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
7: bala rinda wat
0: naam da wat kilewa
7: faraskaram kutun gulle
0: ade faraskaram kutun gulle nduma na jinta nan da boni min
7: aisha idris mal kumari manajin
0: ngila aisha idris mal kumari nya karinyan
7: ku wuri karo kajin filu manaja ra wat ga kaji kutu da kalle
0: ma sha Allah nya karinyan aisha idris
7: ye kanta faraskaram kutun gulle na mu ce bande da ya gumuna bika duk isa andir samdana kurista bulande
0: ma sha Allah
7: sai ku allai manyan fara lai inda har zauro mara inda an da bana zan dirle yar bana sai
0: na'am
7: ngala kliyan
0: amin ya rabbal alamin kala zauro nyura askrinyana aisha idris madu kumare dr gonum anta bonum kurate manye bayanum da yiman rami karantu da je faras karam da ne kutunum galle kirna karawnda raso mita fisko uskunu da uwaran bayan kada bayan tuna kazi kada gultuna suro faras karam da ne kutunum galle din na shado ne kasi yado ne kultuna madalan beji zol done cda gam kone na shado ne kasu gambore onda fast gultin ma ade daje kladen boto asadina surudin kaziya banata da kaza da lado ne kasu done a gambore de sande klakilza suroda sasa sau amdone nasha dimen kozen ma sau kambo soro amdu kasudoro diaga sain kazi got kote mbe jiro lono ma gwamnati ba aw kada sadina sasina da saye ba nayi sadin jami soda bana zen ad kazi pal da jukuru ade ma na shado ne konu nur kangalle kala zaule street light important wadai jami soy kladin muradin za hazana hatta nguro fare ay konu ne fai pau bayan kada kazi kada komtuna lokto de ba isina so su injina done kon yap suna ma ba da re faras kram done kutu da ita ga kuku da jukura de maharami karanto kamar lokto de sa usku suwa kakal lokto done hawra kare police ade da sadina klewan karin sano
8: hawra police ade Umar Muhammad Tiana nan dirokraji
9: tau duro jamede krente ndara sene usho andia krentro daran karau yai kama la ras kirnya na ndia ngolok duro hawar ndia dero sodana ngok klan zada jine ndiro gonge fano ngao mara semi efal adelar di nijera lan suru jami fia kuluko indin karanga edia nyuskin zera walzina alan maikura lar di nijera bola amatu nube daji laran kau yake di adelar di lan gana zana karap karo in nasion zini eshi oni notana maria daji kongana ta diro milion dolar lar karanga edie nashone ibana kanjimale duro lar di chato fijin gulzuna amura karap karo in IRC notana maria daji ningi abrini bolle credo forinti sade duro rupsana neza chidado in natun sadin maada amanum noturo samman in diro suro hawarnde adelan daji in nana infanin ngala jami so daji hawlar de nijere allan badinya daji mai kuralar de nijere bola matunu be daji loran kaw ya ke diari lar de nijere langana zana gawdo daji soja aw jami fiya kulko indin karanga ide daji suro mara falla de soja lan sidido ondo lan are sukuru mara shimadan am sanima da anius kin zaira wal zana wono hawar shima mara daji litrin na shima baltene kin u ye kin tawdo october adiya sa du indin findilu ko arakkinin suro communique bi mana bayan fallelan baya anunuga shimaki madon daji mairi adi shato wacho maiduguri shetu malawan mongono hawara da lipsungo fanye chizin
10: kurallar najira ebola matinu be shauri madata wani sai na shalama rawa aure bayo anunuga da shima mai laru kauri ada astulu ade makurushe no kurallar da ebola matinu be yallade an fiak luko indin tajiro mara sami askrailan bauzana maso adro tajin za hazina tanasaro askra sami lar najira nigerian air force la notina made kaza da lanzi chief of air staff air marshal sunday kelvin enekeda askra sami kama konga ade machi da zaga de gabsunan su a kuntensina shima rasami askrai helicopter la notina ma ade imitrin na kanta october ide kanzu saadu ni filko arakna la brini benin ne kre edo lanchi tana kre lagos e kadujin lan almana kara salar minti me luko yakna suwa lan sakara ebe kudai kre ondo ri lan tajura ma rasemi ikroi adwazu tadir an fiak luko indi ne gozina ma ad samma so anus kun zairo wollono am gai findi luko una ade machi da uma ragultina ma ade sadi tulur da son kunten so ade kurallar de bola matinube an fiak luko indin ba zona ma so ada karamtu nan karo me laro kawya kler ne lar samma son amarzuna ade makuru almalar najira lan da so maso ade samma so retaro tatasna ade makuru kurallar najira ide walta amariya china kala tajiro ma rasame gultina ma ade kulashi ta na sai ta gasas ta wada china
9: ngalashi timalo on mongono daji kwaiman hawarlar de nigeria mannamya daji askralar de nigeria sinema forso nigeria notna sendido daji dss notna made daji militlina baltelen kun u ye kun tawdo october adiya sa duindim findilu kara kun ngulzen na soro operation bi mana soro kida fal sendiya sadnalan daji kaza dala kufren zerta ru izwa pin notna ma kwashi ma daji abdul samad o hidama ada daji soro shimadin sarwatna ono walti ye kai mabaro mai duguri lan hawara de ke sawande kida shitu malo on mongono lan krinye
10: kidan zulfai ashire amkare bulla fa timalar najeriya sha state security service sss auds salano tana made filan zulman rawa wurde de sendima kauri ada mila rosotolu ade makuru ben de filezuna kidan zulfai dss lar najeriya ya askra kidan zulfai klan zukoi amatukunya ade manga wana kil kidan zulfai lar de england ne da mila robe na shire lan faida ta na turamz tariwa iswa pedro butur matum za sandika dalor zana hatta kazallan za abdul samad ohida sha anwara lan tana madason kunten sakara ohoy kre onde anum futelar najeriya ladin sana shi kaza da la iswa pesak anin futelar najeriya abdul samad ohida anwar la lutuna madoin lutuna ma arisha jamin zuwa dortana chanyan zalan imdo in klele christmas ya ade makarno den sadu ni filko tulurefun ishima aden amsoro butur matum turo mazendo ashirin za flate sandia bosco tu sana kidan zuri fo iso de wada gausro sadu li filko ya knelan kaza da la iswa pe abu ikrima sha abu wesa la lutuna madam muskoro satanalan bana mazu abdul samad ohida sha anwar la lutuna ma adu melaro sha warata zu kaza da kufun zai duro wolo no sana ade makuru kaza da la iso ape adu samad o hida do insha Allah tana ma ade amarin zilan suro kriya yala da uzuna ade ma anin futelar na jire lan na gade gade kaddaro butir matum zana hatta fato dangaye kuje birni Abuja da naftiram da riyaya ade ma gade gabsuna su a kuntensa tawada sadana
9: Galaxy tuma lawon mongoro da jilar de Nigeria lan luya re konyelar de chatto isha da jikredo in forinti sadelan sendi amdo in buni kinta o kne credo in forinti sadie ma da ji kidan za buni sadin ma Allah te da zakazi au kutune da ji boko haram me sori ne da ta je sendi gol zen na soro kidan za buni kinte ma den na la so dron ne za ku fo so de sendi atum zen ne kol za kidan za kalkallo sadin ba yeda fu hal shima ma adiyelan daji radio ndara sonne bulama hasan gawo shima bulama don daji abashirifti ya da sorna kalakin da shima adiyelan awdon izawro hazana ma da microsoft wanda kida ya mamat maina lango krinno
11: Allah yo miskilanga kene kiro na manani kene boko
12: miskila don daji kalad bokara mai jemi swada chenina da seye buronna amswa isana daji kanyin za so kurade mama zamswe kalzana kare so dan dal zasudin dal zalezen daji adiye sonna amde daji blaidi seye suro karab kanza adiye rotomuyi gaw adiye lan seye daji amso da feiza neno bunyi tayo bunyi da satar wallo no ma daji hangan za da soma ya seye ne za karab kanza rotomin za ka shuru daji gai sedin sedin so amse mama adi daji hangal don seye ne za suro kufun za don bokara mai allo to mai dub gawe du baro sornar daji jemi se mama adi seya halal gai sero jin mabau sai sai yayi jinza Allah daji saye amse mama da chono da Allah saye gultun zan na sai ci tubulini duno ma sai saye isa sai yayi jin delin zira amdo duno za ka suke ma da saye rasa isen ba
9: Bulama Hassan gawe daji sandi amdo bune kanta sadin ma Allah gala kina guljinna na do daji wata madro onde ne zanyi ono guljinna so jado daji krayin za auna za shimarin nafsana de sende daji alam don lardi chat de kok sana onde na shida ko zanyi kala nilawa naskun zairo no fanye kwai man galan ze mikro so wandi kidai mamat mainailan
11: Allah chalo sha har kurum yo ngkani annan chane ange
12: Awi ya galan yimbe ji kimma daji jemi don shimata nasa chida binye kanta sadin madrik fa fakat daji chida gade bawo adiye suka sai oktudo ne zara chidan za so da ta ga semma wande na jili daji zurfa ba duro le zai shi ma misala jili blade daji kai ga so jameram so yo kuradi ma karam ga so wande le zai na do daji alam de lardi chate kok sana ma allan gawon zu duro wande le zai le daro wallo no ma na shi ma din zurfa ba kuradi ma amdo daji ba chari isa sai ya tsero buturum tumzen ya sero zo grazen ha daji sai ya lorzen adiye suka sai wande na zurfo baye duro wande lizanyi wande klasa kai
9: ngala daji hawar gedro na kiyare na shaka jimalelan daji karabka da nations union ma adiye daji kongra lamana million lar dollar re karanga takdiro miliar o nokta tilo karanga idie france fai adie na shadoin kanji maleden labde chadro fiji nono taji kongona shima maro kolzo banare ade ko fozer taru se sadana kurare ma kandaro kanji maliya da angla ta ta no so banado sendi hijrau do lardu sudan ne ade chatto isana sendi gapsana ge dia banatu ro ono so wande kidaya mustafa gombo sharif hawara da lapsun gochin zlan fanye
13: bana luman ne solo na ma'adu tadir million yan fiun dollar re se faro kalang ni alaman na miliar fiskul ko unni se fay ko lo daji ci da doni kanju moliye so adu su roller da doni min indinne sha bana zinno million mi o gabsna ma'adu shima se faro kalang ni alaman na miliar u su su tulura e ko lo daji amdoni shima miskin na inde kape gultino so adu se ro ci da sadeno no lardi chatte su ro doni lardi da doni min indinno riwa doni bana doni shima luman ne ada riwazana dajilar da gade bana luman ne sha wuzuna ma ade shima lardu sudan ne million million alakun dollar re se faro kalang nime alaman na miliar lar susu follaye lardu niger re million million dollar re so ndu se faro kalang nime miliar u susu tulura ye lardu kamerun ne million arak dollar re so ndu se faro kalang nime alaman na miliar yak susu tulura ye daji bana shima ma ade kolzo chira do ni kanjumo liye so shima kazi lar chatte surin ne ade kalang ciza da zenono
9: ngalawshe kasadro daji koyman hawar credo forinti sadir mannamnya daji delegation do karapkarishima ERC notnama adi daji mission vol credo forinti sadedro sarnata na sobrni no bollero daji delegation zabimana jemiza sinima de kalanzlan kaza dalanza shima coordinator notnama muktar dorsuma ada na shima droneza daji senene tinza allan awarin kidaro sadinma tanasmaro shi karapkare consortium concern worldwide ta shikarab kare akwar ada shakurturo saku kolzo chidado ina chiden sannama ada nenam kulashnam kuruwa kuruwa ma abi muraduro fulan mazena nenam sammaso notuarono Adam Sale Abakar Hawarada Ndero Lipsi Kiyandiana Bintu Mahamad Nurelam Rakrenye
12: Delegasyon nwe nizana ma adwe na shabakin madwe karapka eko edwe nlare chate landana ma Patrick Barbie kuradye ma kazadu ladwe na pturamdwe nshimata nasa program adwe dana mbaya mbaigi dana kuradye ma daji chima dwe kreya ye. Njile maji mitera oktolansi ye teda za zante kila daji kandadwe nilu adam gana ya kuradye ma futu dwe ndaji na pturamdwe kuru nida nasha adaro daji sasadi nedina daji kila adye ladina delegidwe ngomna chere sidi adye.

0: glazoro harami karantut mangana tamtam pulai adi afano asoro paraskram tone taman kareya kasuelan dajukwa naptundo ya sauya lenye zol mana nan jiro kanye andi abonu taman kareya kasuya nasha ando ya andoro boyangu putu nan dia taman done kanda petra kanda done gasburi detea kurade ya mama ta kura kura afano adiro adi ma taman done ko rielia sefa dola kuntino sandiya taman da afanoa dajukwa zol mana andi abonu taman kareya kasuya nasha ando ya andoro boyangu ma de sandi ma super uskupal deola arpal uskupal de aras ke super au super lar super fal o dio indi super lar aras ke dio en andia bonu ya da taman kareya kasuya nasha ando ya andoro boyangu lenye zol mana da gota batinyen so taman kareya kasuya nasha gade gade fanturo assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantimbao kurade mazol de kamtuna tajan da karani mi rodal ma waltini an da bone taman kariya kasue tachi na shandoe bayanturo harami karuntu tajinya bonum taman kariya kasue na shandoe nye boyan kimin tachi ate ma aiso aiso yum klandawin kayum ku suwaro kayum la pika bune au kajiro au kasu au kausu yayi kayum daje shima taman done ande pantia murada tunado so fanye aye taman kariya kasuye de taman da zubsunawa la na chailan kara ko zo la yanta buzuna. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Mushakun sharo faras karam taman kariya kasuye ro
1: wala aje taman kariya kasuye la andero kuske zo
0: amin ya rabbal alamin.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wacil karab kala da karance
0: ngala zoro Umar Habib gamboro aye taman kariya kasuye na shando gamboro yede
1: ah kariya ne ah kasuye kawduro an na shado ne kuma moto au machine na gam na maradu molleci ngala ako kuma ngu ah kuma ron shi tasham ba malo le min ma machine na tero ga machine shi akan ro ga mi ayar ya kro nya salen
0: dan
1: shi ne na do ne kasu da gambore no su kuma na gada su da gam lumi da narin da namje
0: na ta zamba maro le nimin ma yar yak
1: yar yak yo kurman nan man me mota be suna nan be kawuni malari kanda ngai gozan be sai yayi sai be kando malari kawuri yar na ya karin da so naira dubal be ale
0: na dubal kondo aro le nimin nan dubal malari ro le nimin nan dubal
1: kawriyan kan
0: sama dubal dama
1: na da dubal biya ni mai da yan sade yo amma shi ba ma duro da ni gulle ma shi ne rado yin
0: na jire
1: ma ko rawal tin yadin kan ba so ba ma rawal tin ma dubal ne ruwan yan ya kalaksan
0: jire
1: yo ta shan a wayan gai mamuna ya da yan gai shi ya da nan da ni gulle ma nya ne ra yar ya karo gozai
0: jire
1: ayo amma ngai tat betin so ngai a panel video so ngulimya manani mema yar ya kaso min amma manani mema yar indimian shi ne ranya goze yo barot bagarot ali ya chai ngai shi a machine na tika sun da gambar nan nan bagarot ngulimya
0: yar ya kashe
1: amma amma da yo abana romson ngai wotten to ngai a galadi maso har manani mi yo juwa ma yar ya kasan sai manani mema da yar ji amian shi ne so min
0: sai adal no zai yala ayo azu Umar Habib gamborun do mashoro gam na shado ne abagana ramero isimiya kuryar ya kasamun ya indi sai ro yimiya samoyin bawo
1: a wasu kana da sai somlan bai da tain
0: mana ne mai sai
1: fallin zo shetir zolan cesu fallin mashin da yango so balaste sai biya kamaro bagaro tare biya goza ya da ndo sai ya ta korba komtar na
0: yo klazolin kam zubciya fasinja so wanda ba waltala
1: yayo yana ya kufa sun jara gana fulu tuna idin
0: na
1: amma yongo kuma aro kuma ce ka fun da gambo ne kuma machine da ta mbe fil trinyar wa governor awa sai dan goto machine sai ka dinjaro sai na fallin da zai amma bugin dan goso kala zawale
0: jire amma u kurun yilan kasulan asutun be ma shi ma na kajiman kajiho
1: ayo dan yi passenger ne ma bayan dimin gai ma sai da am motar machine garden ma har sai biya kashara biya son min tai da tai
0: sai biya gai adam sai biya ayi ma asu da mbawo biya sai ro gullimi ma
1: sai kun wana ya sai kun wana har biya adam rashin kuma gata ba ma zai na man da sai da machine da ya kanza gai
0: adam batteriya
1: Ata ida zai are da haki kama soro gaso da zakuru min kala are yan go soro le zamu ko mai lara gaso da ha da makin dalale da yanzu ba na dande
0: da asu ala asu to kata da rasu da dai sai ya fasa
1: Allahu amin ya koro tele tirin yarwa in kuma mashi nan dai gulma na kuma cha ma tika su gamburen da ta tirin yarwa gobe na rasa da miyan shi no gobe amma da karin ganfe tirtirana riga na yarin di sai yarwa ka gobe kamsa ya mariya biya miyan shi yarin din da sai so dana da kuma
0: tire
1: amma da azallumar wallan ma da kona mashin da ya sama biya ne nan yitilo mai anya sare
0: jire
1: ayo kurutile tirin yarwa din kuma ran bai mota da zana mota sunana bai auna jakana gozen ma ne rado fallin yarwo
0: na'am amma Umar Habib karatta man done kariya kun boye gana la zuptuba di zina sosai da jire yarwa la
1: a kariya kun boye har kuma duro awdo ne masarin da su kuma ruma da mana zubte da ba da cirama cirana masar sare
0: jire da wallan
1: amdo ne masar gozen ma da masar buhin da gozayya a sauri pizza saladin ma shi har ziyawa har zai da su shi zai ga nan zai tasa fa jiya fara wallin saladin da masar saladin kuma kamar da kurin din da ma kuma shi din da ma kuma burin zukujo kawo burin da yake ro ya da awdo ne kamar ko ya kariya tren dan yaro gudu kana shur ma tarana balawa tirana yo ayo kada ne kuma da kamar alar roce jin kawo burin din su ga indro
0: na'am
1: da dai kuro ne rogo lokuna ne da kamar da auna da kana da cile tirin mai motar ga nar do fallin yaro no gaza amma boso ga mai ma do fallin yar ya kunna ya sare
0: na'am
1: a yo kuro mai no kare shi ne ra do fallin yar tulur motar ga nan amma boso ga da are boso ga na do fallin yar uwa
0: na'am
1: a yo bani sab dro wannan ma motar ga nan ra do jiro gaza amma dai boso ga da are bani sab dro dunji amma moto gana dro moto gana dunji moto boso gami no la ma ne ra do fallin yaro su kunna gwajin
0: tire
1: eh amma ngam dro kurle ne min gundana ne moto gana ne ra do ya amma boso gami gundana nya ne ra do indin yar fulle no gwajin
0: kala saro
1: da dama turo le ne min gundana dama turo da moto gana ne ra do tiyo
0: na
1: amma boso dro la no ma ne ra do ya kan yar su kunna gwajin
0: Amin ya rabbal alamin gila zoro Umar Habib a nya Dr. Gonum anta bonum kuradi ma taman done a wa kumbaye moto eledum are na shakada andero bayan gama dro da jarami karantu kode a wa done Umar Habib andero bayan zana ma da fagau da je kwa fule ada kirin yesha faras karam done taman kariya kasu ya da konya konya

0: gila zoro harami karantu tuma gina tamtam fule adiya fanuwa da jadi ma bana kala kilte diya a fule din yet ade ma da zisuro faras karam don taman kariya kasu yelan ta zisol mana de katanya bonum kurade ma taman kariya kasu na sanye da ma de andiro bayan kamin na done suro faras karam din ka fule nan diro ikendin umar habibi andiya bozo kurade ma taman kariya kasu nasha a tanas kumaro a wado ne kumbai lenum are na sha kadai andiro bayan zufantuna. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wace kin shiro faras karam taman kariya kasu yanzu ma najin dan nan da ya boni min.
1: Wala yare mata ambura aunai.
0: Na mata ambura buda aunai.
1: Ah.
0: Ngila zoro mata ayi taman kariya kasu ya auno din.
1: A sha arin da rawaja.
0: Na'am.
1: Farana farat da zuftuna.
0: Na'am dawo auno din.
1: Jawa tare mera tumien loko jot.
0: Naam.
1: Tera wora ta tera ye akat.
0: Naam.
1: Kindao kali mera du indiro ye indiba.
0: Naam du nyar uskun.
1: Du nyar uskun.
0: Naam.
1: Ika wa mera du nyar uskun an biye tulir sanje.
0: Naam.
1: Yo am kali mera ye akiso ye akin jutso.
0: Naam.
1: Gawi dawa kala kala.
0: Ade jire.
1: Abe. Galo borno kide. Era do yen dit.
0: Naam. Kimere?
1: Kimere borno ki ay ni jire.
0: Naam jire.
1: O hora wala na nera yero sun jesim.
0: Mm.
1: Wala wala ba ke yero skurma.
0: Naam. Naam.
1: Kinde wala na sayr ma nera do du ko wal.
0: Naam. Gala
1: ta
0: mun kara ka siya bala ya amin ya rabbal alamin mata ambura abula done aune nye lokta gonum anda bonum kurade mata man kariya kasuye abula aune andiro bayan gumaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam bala din dawata
0: kile wa sai alhamdulillah wa shakan shara faras karam taman kariya kasuye ro
2: abba bula jakana majin
0: ngila zoro abba bula jakane aye taman kariya kasuye na shando din
2: bala de indo min de sufri na ga na langa uja
0: indo mi da
2: indo mi sufri ne ya bume din yar ge na
0: na
2: na bune mun de mo
0: na
2: na sun mu ni wa sai ne ra bune ne ra yar bo
0: mi ni da
2: ha mi ni sai kwali fa ti mi ha
0: na
2: wa nini ma ban da mai kwashi ne ra dume indin cin ne ra yar yar wa ta kulla
0: na'am mini me din dawo
2: niyo falti me an ra dume yar dewa amma shi kwani kulla ni ce ne ra dume indin yar
0: na'am
2: ina tunji ka
0: na'am jire
2: ikaro shur yare bala din ra dufi du tulure yar wa
0: shur
2: mun jin boye na duki to da yawa kamfanin lagare plan biye shi fitin ya duk kuma da Allah ran kuma
0: na'am shi ade yadi ma
2: duk kuma da kullu bi sabu wa da buwa a buwa ya dangata ya biya kamfanin da falce ya lawa ya ce duk ya lafi da kullu da ya biya ne ga rai nan da yawa ba
0: amma aiwa zu taman shure da taman da walt trendo ne ro gulzana dalil da la
2: ah bana ne ti aw den to yo gana da betin injere kuma
0: yo jira amma na tum ka suma yanta kore min ma sai amta so yinda dare saurin da koruma ma
2: bala di yo tetrare tetrai boranda borane ra mi amta suna jara mu da karina da suna yo kuma ne ra da ne ra du fa yar gen tutun na to yar gen tutun na da ya yar gen tutun na ka ban
0: kuma dalil done su kin gawalan shawo furami done company buway karangalan taman da taida zuwa har do fitul wuriro lezina dalil done adero walzina da nonuma
2: ah wallahi ne mun shemar balaji
0: kore mi duro ta koruma ma nonimin da
2: yo kuma da balaji
0: company ne shinkafa burin sodu buwa karangalan ma falla ko zai shinkafa buwa abuwa ya burin saurina na la ta da mun ba
2: ah kuma wallahi balaji yo ko
0: yowa burin saurina da ma wa ko zai burin saurin da suka sudi sudi dai dai buroi amso ya ce sonar dai amso ya sarara dai su kitaman da tashara zauro wallan ngawo gurin su duna din dajin dawuro wallo no kuma dofirak a wanzula dofirak ya ka kozi au araka kozi dofirak araka tumangana
2: yo kuma da bala yo shin kan ya guru arin
0: na'am
2: boron boron ne na duti da arakin kuma fiu da falva
0: na'am she do dautra do yak
2: yo wa do yak kuma di
0: wa la ade
2: yo kuma da ku an ga wanzula fa shin na tamanna a gure su wala shin na du yo arakin na gure boron shi su wala
0: na'am
2: mu kuma sai yau motar gyare kuma sai me za gidin ga shakar kuma yanga da mai yarko shi kuma yi tauna
0: na'am
2: kuma yau kan ga rasa da kuma sai na bala lokacin gidan na lokacin sai
0: ade ingila zoron yaro askirin yana abba bula zakana elector gonum and da bonum taman kariya kasuye andaro bayan kuma da jaram yi karantu faraskam da taman kariya kasuye na Allah da jin Allah ne suke kariya kun buya ga mada andaro so da so sai injina don ne kun yamsu na mai aliyu ma bala yare faraskam da taman kariya kasuye da ita ga koko.

sawa da to isirin kuroshe ta yi da su kajin zafan suna kurusuro zawa da to idiman shi maranta su akara su koyinmu shi sanyan su da kwalzini ko su kwazinai clan shi andro bayan su kankaye kurutumayin biji nan da kurnonsa gwanwa da jikirintu naftin duwa ya sauya lenye to stulok to gana layin isha aye kashana duwin karuwa karashin ausan da karu ko sana sanya kan dotsin masu bejiwa na shandonin andro clan da lenye ishe zawon lafirmiya nan da andro clan bayan na gamgowin da jikawar ro ko filayin da tamtama a da karnu

0: Angla zauro harami krintu ndeso wendena ndaka yeste gozi ndara son krinu inklami tafiskus kunu da uwa pelan FM paras karam de tamtam paras karam lorami harami krintu ndeso modudo nandiro kladin zandente ndu warne kashema takul mana ya sha hanse lanno tuna matoru te da zu ada krinina krebor no ilan tana so yerwa fatwe suro kawa adilan kladio lin letino kal suro babur do shi yaka shan na pebla not na rin naikal au adkairi teida zina adakirinyo hiyo na sha do chida manziri posoide abi wakazu kurufutu ila na wadakal tu shi au adu baro waljin amarami kurentinde sonda ptundosa yasa yoro broken awol medin abi tawadu mana do au adkaiso du suro yaru aidu wakajinu ngochi tubulimila zandero dinao kilewan andi akirinsano
1: amdo warne ka shay gultin waya musko amman mo maso ngai kam le jinna tumoin machine baburta ya kana pebin not na nai tumoin ma tudu yer walan ka windi ada krizna sana na tudu abi tawodu mana dedo
2: tawodu ngai do buro do ala bara sa kada na ala sokia do amma kuma walti kuma bani sarro walti kuma gana na walti bari tuna da rin da biskanto ma sai ya bagara ta nan sarra na waya ta mu na so bin ya awo na kuro abdu be ngoro le bolo riala shi ku son to machine ne rasawa ya to mona dan karo brodin gana tuma ka ande to dun wani duri soro ka wala fa lele sana soro soro dan sai biro tuma ya da din da gana sai da so kifin dinan karo so amma walti kuro kuma har bari sai walti kuro bari tuna in ga ba ya tara koi din a kam na shi waya so mo dilkar nana do alama da ana ya bana so da so mo yono yo so wani nan karo dai gurati ro lan gurati na dai buru mai sai na ko wata kursun sun bare ba ni dai ko kuma inde a dare kursun ne masan masu kursun a wada gunuwa wai dai gurati ro mata ita hakku no ko ne na tuma yin dole da dai kalarin dai mata ki gote bika shi mara jin bangara ke wa za tuma na wono idan ba garati ne kurtara la yin dai kursun gurun da man kala ce a wona a wai ba tara ko irin shagon ne bin yaro ci jin sana arso da cin aka shi wa yanzu ji marwa an kuma yo wa yo shi hawar harmana yo san masu ari iriyarin karako ruwa iriya wasu ne karako yo dulare san masu wayanza somo ina kursun wata kurbin sarro a wata alama da wata kokare buru ala bara su ku buru har ta wani gidan faran bawo
1: somo na maso lare la tamzana do sonda somo yi so la somo na maso de shi kuma baburo ta ya kana fe bin notuna madun la ranga yi biya shilan sandiya tamgana
2: na na fe blan na fe baburo ta ya kana na fe fara shi man nan gredo kuma shi man tare
1: yo nado yi kuma shi leilen marai wesene notuna ma shi ngurom ma ko ni greenhouse karanga ma sabona de she baburta ya karman la
2: baburta ya karman kurufan mani ma hunden gosi na nan wa yanzu machine na tun wannan machine da sana machine da girjin kara kwasa ma sha girbin su ambe hunden biya yera ma
1: yi adu hunden ruwa ma
2: to sana ariya sai ga la dai daga na kambai shi kambai nan karro yanzu ayya ta ne
1: yo shi na sha hudoi ma da shi sha tamgara la shi so da chamo
2: ah so da so wannan machine da kurtu machine du kolzi indo machine du girda shakara kwasa girda ka jala jolen joro shakara kwasa girda da kolzi da machine du yara
1: aw aduma du taida zuka ma ada krizina krebor noi sanan so yar wa soro fato yala
2: jere anja himma na no to ginya anja o jiga no tinan karro da gwamnati da chai dai walte kursun burundi hakko yan ala bara suka jami'a gwamnati da lada samma so dol dol ga sai design motor gara aw le da dridri da na kaukar ga almar gara la shugo har ma a walta bari ada
0: angila zauro arami krintin de zauro machi tubulin mide futu andiro bayanda sirinau lauta tawadu au adikai sodu suro kawa adi lantai dazina ada kirijin suro yer wailan awa kadawa kazuna andiro komzuna na shado sa nguro yakede komzuna kurwadi mango na burni suro yer wapato yaduman na weseni notinama aduman huzan kamlai soboe so sana sosu andiro bayan suwa sirna day adi pulizina au adikai di teidazu ada kirizina suro kawa adin yarwa fatolan yo lewa da kai ya tsiri ka tafa goti ro wallo na kazi suri na kininga jami kre borno ro ta naso amdo yarwa fatoyro ko mi san faras karam de hu ma su ta harami kre tinde so wande san dure de ndo so ko lui pule inde beji tamtama pule ya de lenye roko ande an india su monde so gambe isha la jandiro rashidi de bayen da kazi inbela baro andero sidin klewan andia kransano

0: Manzuri fo soyedo hatu shima dorom do sande bana muradu dina na jami den kala kalle muradu dana au ada kallum baro kendo ros dior wa mana ido ande fandu indi shima kuri usku fal dio lar fal usku fal dio ara kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar ara dio kamaro dior wa mana fur ngata nyi ande abonu botum kararo wolona da jarami kendo dinde so kasar limin tuma idina jami du kada kamaro ande agrezain au ande ajazain sande so paras karam de ro rupta bayanda au barachin zai kendoro alo salam
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma najin
1: ngala umar habib ngora gambore wajin karab kala da karantu e
0: ngala ushe kin shoro umar habib
1: ngala paras karam loro me
0: are lauta
1: alhamdulillah shiha na shado ne kuma waya ande kurayen kal ganayen kal to machine no gamiya gozen so awala sai duk a cikin grime koran bayan sanna a ce makura a falisa ya she duk bayan sanna
0: ale lauta
1: yo ce machine na nafir na shiya ka da saburo falak hauli sunare a kamfe kala not bala kai da zawa ya masu machine a gamiya na mu mare ta da bazan mu waya ba kuroto machine kulisa kam ya tumban za ku zana awa adda ka dawa jin doci za a askrado ne kuma larin da yare a machinar monjin ba sa ci zan nan ba sai ta satulu ti machin da sai nan ba bakamin kuma na suro ga machinan gurunguro idan kuma har jiri bagaro ta kuma BG ginata kuma jiri garanan sarin GR a wala ngai jiri bulunkuta BLK adde runguro suro suwa zambe kasarata ro ti machin da ro ginata kuru suwa ade dan dole biya machinar su har gonum number har gonum a biya machin din waja lem na na dole ga jiri a kasha ban hamiya dan na machin din ma zan rasa tuli
0: yo le kuma Umar Habib da kirin mina cima cima dariya da awo bayano sun na da fariya kana sar da so dana ma da babur shi aka kuma na fi Abdul Sandi ya kumbe so kula sana da asala da kamaro shi nan ba da gulluma ma har manman gile za ba bo sun da saka na so ba asala da kamaro sun alfani mi
1: yo are machine na natikalan zai kina are number so ba ma
0: bai dai ti din do sandido in am kuma hu ma number gana zai ma da mai asalin maro sai shida note mano zai
1: yo are biya dai yo nan mu muni da nan are a da kwaya machine na so bullet drum kale bullet form din ma din machine na dai mai ya no zai man bai da kwaya
0: ar mara gudun alfani mi machine da yake krizan awdo gwamnati no zuna da yake ti do bakata kula sa soro na dinna da wani mi da Allah na kula su ruwan ne san di fallo kwaltui kalakil na jeme muradi zana wanda dunoro musko fi zuwa nafsai sandiro au arkai samun ga maturiya ta kudo kuro mana tuzina da
1: ayyowa ne yau mana zan tuma furo mana da nawa sun nan bai ma kam so da hangal gana za gul zana yakin nan da sa sunan mana za da dire a da qur'awa dai a da turiya wanda nafti wanda mai tulunzuro kwaltuni ande so kamande so dai ruya sayro shi ta hayo sun ce mana za jire
0: adi lauda
1: ya awari tudin na wallo na ma zauro a lamar hariki su a taida zuba mara waljin yau ko andiya hatta ko a rin miru

0: Gila zoro harami kirintin deso wande nande akan yesde gozi indara son kirinu inkla mita fisgus kunu da uwa pe lanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram de lorami tuma idina play de tamtama ala nanyi sumonde roko gambe ishena na jinala nandi robotu doso da kwenye kwenye insana di broken awol meda andi ya kusato andi ya babora chezina utuba yenda andi rosadina kuru adema minti fiaka chip nandi kirinturo kwa lekla maududi edin andi rosadina doso wa itagat kui assalamu alaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: barkanku shekaru. Nda
1: fato kilewa. Kilewa Sulaiman Dinko.
0: Nda kunda lamara.
1: Alhamdulillah.
0: Masha Allah, ndumana jin?
1: Si Aisha kwani Muhammad ngoro de manti.
0: Aisha goni Muhammad ushekin shero.
1: Lale ni shekaru salam ngoro ni bayan sama tilo tilo rakarani na.
0: Lauta.
1: A ware ka shi ma rota kaman gutu bari bana.
0: Guruzo. Are ne fani mai abai.
1: Are are. Ala sai bosku za ba san karin ga moro suru bila inna kuci cross bilinya la sai da na tingo ne cross bilinya la kure ka ngoran gero gana ne le a wani ci gana ban gero ishin da ma waya zuri sa
0: kuzo ma ta kolgana suru bila ya dirban
1: suru bila inna ku biya sauri na tinci zuna cross bilinya na ma suru machine gero gana zuttuwa da su machine na ga ke kuma sai su gana da machine din rukuna da waya da goza waye gon ware friend and the come ko ne ga waya goza machine din chosha
0: aja
1: ari ga awana wa kajo kuru pelkala e ma rukuna mon bula ga de so gullu inda kuma ro bayan ko to suna da dawa ma so yare fulum ni man duma waya din bangura ya ni sai
0: kuru so man na tin man gairo
1: awari dai so yarwa yana man ga inda inda kula suna uno rannun waya din ba dina tawfir a kale ni min rannun tulum waya nya bo zana yan mun ba waya ma tulum kule ba
0: jafshara
1: min ta ko gonge ngoro ro le ngala ko ngala lo ke to waya ma to kol zai na sa so kula ro ki kero ro ma lo to ni ko ngoro de
0: hadi buriya nyo gula ay kula
1: ha ba zu waya waya sai do ya buriya re kula kuru lu kula ya waya de banzur waya ka kura kura kula ni ala buriya waya kuri gonge ya kadi ko ya funge kula rin ya gonge wata ki mako mu ko aura zuna kula da hatu bari ko an da ala ta sumo ni wata mu kon zurki shaya da kula gonge koko
0: ajaba
1: hari ala biya shiro da su biya su dai kuma Umar da zuna dai da turiya hafte zai ya zaura war kuma isu zuwa ko turo mai din
0: lauda
1: ala shiro da su ala wanda tula nuwa kan mabaro su bi ya zaura kuma har ta biya
0: amin ya rabbal alamin
1: gila kilewan kin
0: gila ta da yin yura screen na halok tu ngonu ma dia lok tu allan boturo ande misal de kre ga de soro ya dinan ma soro kre borno ya de man na shado aw ad kai so de samun gama wakajin son beji da ji shi de ku ya kula sin yi na sharin ai wajin no loro ma na do marati tu na assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah ba san darbo
0: da pato kilewa
2: ya sai mauru mai mi gonwa
0: nam nda ba to kilewa nduma na jindo
2: al ansar mana jin goro sulemanti don buwaro te
0: sulemanti wuce kin shiro al ansar
2: masha Allah to dro da ji al do fro nda yana riya sai morar ma ba san
0: nam
2: wa zuna re kamar lauro walja sayido masaman kama mata ta au shi mar sanyar gozanar magi suro kam gairu min rashidi kuluwa irman akai lawo kalle ji ba san ni rogul ni suro ka wala ala nan ka waya fatkate
0: wallahi
2: kuru wan zu bozana hapsi ka wala ro ga kin waya ham yin ba san ala nan ka su tulu kale ta su ko ga su runar waya ba dia ga warin num lawo ya ba
0: arin num lawo
2: do ina ba na wallahi da ala ka ce da lamar al toro wallahi toro aw aja fari
0: toro aja bali
2: da online kamin gonu ye ko waya kama gonu arin num lawo na ba
0: adan lamar baba na tuna
2: ade ala kaman je mata san ja shi mu zala ne kama shi mu
0: baba amin ngalami ya rabbal alamin tayi dan yuro askrin yana loktun gonum andi loktu allan botro ngala da ji harami kirintu inde so allan tare da jiram faras karam de tamtam ma faras karam do rom mi rokashi so zawan yi dai baba na zan der faras karam dai daga tukuna ta no so injiniya do ko ni hafsu ya lema fulai kiji kiji nan drasku ndira foras kram da ita gatu kuna ro kurade ma kuso to andi chitibuli midara shi da kurade ma chima do dalya e krebon noi police public relation officer PPRO je butu lorom da amrali tana ri jemi so wande donorom scofiza napsai kla kinda amrali tana awo adikai samun gama sori a tokku tokuro sandiro manaza katapa wodaro adima lorom do awo ad akas num baro kendo suro yarwa fato edin ukulainan diro faras karam da dawon ngayi takartu kunaro wannan dia sai loktu huya.

0: kila karantu so tuma yambe tamtam kayadi gonwa adu foreskram bare kinngao radio ndara sunlan mita fiskun uskun nuta uwa krenoya karaw malam muhammad koloshori ushe kantu
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ngila zoro daji kaw batalla obia fulayadi ike dro sandiro modun dia guliena kila kwalji mbukti eladin ande awala nonyea woni sandana so bajin baye klan daji ande moduwa da goye shi kwalji zamdu ayan sha ba funa so dro asunye
1: suyi muhammad kolo shauri
0: nam
1: fura kuloye
0: nam
1: dai kwalji zamdu ba funa so dro futo alamaram preza amsore sori nambeji do amya de kamboso alamaram de preza shidro chise mbao la kwalda soro chidirin harjin la kidan dia au gare mbe diyan kwalji da tunan mukti inda anduma gojin bawo so sa kwalda le za mu za ga ka da sarin
0: ade
1: dai shi yesu ku kullun so shilan karaye do amma kuma inda an da rawalti yesu kawe ga da zubsuna
0: yawa
1: nga wannan ningiri gulyana har sama so na loktun zin jifan diyan no yana loktun zu kamyin no yana amma kuma ba isu faltina yana wuta
0: ade
1: ningiri da loktun zu ishin ka

0: har ma buredi kullum surorin aka yaron da zan yi tusuna
1: tusuna
0: yo da buredi tama shi anan zule tembe shayin mi ai kalo mi ai manum zum sha kwajin yo ma kwalji da auren sha gina tiya shilan isa faidatin kin dawo shilan zuk sai kin dawo zuk kada ya tirin aflatoxin lan kin dawo gwada ma aflatoxin suro kin dawo da yambe ji cholesterol da dawo baro aflatoxin bi mana farma shangai kayanum jiwrin men aflatoxin content bi denum jiwrin men aflatoxin bi nyenum karasuro ni ka kanuri a karasara karasuro film jiwrin men aflatoxin bi ji sha aflatoxin da sha aula kwada tusa ala maso mai sha cejin ba
1: cejin ba
0: so wari nan kadro kwaljirin sha jire ro gananya shim jire sha wunya fasal da amso da jire butu guzai ne da fasal da zau am ne ngon nan zakalan da nan kama misalo am da jire guyoso mamriyo so sandi kwaljin da bare da loktun so tutulo no dana da ya la jire kama nji kama kuma na ari an da zuk suna marmai shi sandi ba na ba tartiye me har tiye me buro fita kwalji guyolan so na rimi zat zat ngalangala so akai amma an da aukwe jere ero drin kullema kama an da nan yana kwaljin da falandiya bare nan halin kambo so kwe kuma da nji da re yare an da zamsuna da nji da re yare ari illanzo lezu nyiro kaso nun banajin kwalji mu shawa gani fuska shawa gani kuru lezu nyiro na kaso nun banata ya ba fanni nun banata na kurungo aflatoxin lezu chikoro wala na maka mu kwasa suyin ai sama suro shawunya shaka nyana mangala
1: ngila ngila zoro a harami krintu so adu paraskaram bare kanin gawo krinu ya karau radio da rasulan mita fiskun uskun nutta uwa kusku kurma yaro wa malum do bare fal furan class bo da alamuro climbing furan bo ni ma ne furan ne da ayin bo ne
0: ba am kuranye kuma maro be na zan kara goyen kurman ba ja sun kam ada mana din da
1: ba kuma yar ba hura ba da
0: ai ba sama hura ba
1: gala zoro da ji krituso dendro play kya da ji gawo play dilan kwaye first cram de goye kanyen kala kawdo play ya krinno.

0: la zoro harami kirin tuso tumayin bai tamtam ka yare gonuwa a da faraskirin bare kinin gawo kirin nuya karab radio da rason lan mita fiskun uskun nudda uwa gila zoro a shi malam kwalo shi lamar doyin kuma tanis maro a kwaljiro cistir na muktusoro nan gamu na zai yayi klan andiro a ka dagul lumu alabara suka daji alafantina ro walzu a da kurman a shi suro lamar adiyadin a wala a o talte so bare so dai sadin beya ko da numaran nan shawari la yimin ma
1: beji a wa mle num kulolan tawaru ba funa ro kwangelin yawo yanga da dikin da ya talte kure na diana
0: ba dai
1: lokacin ne gidi klan da yana yana ya faltina ne an lizam zai din ku yana ya faltina amsa ro yana ya faltina faltina faltina faltina kullum gunye
0: a dai
1: amsa da kuma maro a wuri isa ganin san diron na zai gammo zan da zam gono ya kalan da ro duan ga yin bawo
0: a dai
1: amma alamaran plejin goyi ya kanaji sata lamar ro ne furan zo yin niro nin diro guzuya san da sumo karo yan kirintina masando
0: jire
1: shawari doni shi bare woro yikin mare
0: a
1: doctor ne yinga ayinin bare ne min ayi ayi armin fita shankawaro sare ngaloro sudu kwaljiro gnazu ngawuliro sa diriz awdoni katakati an bare yana buya nar san maso
0: a dai
1: doctor zai cito aka tugun doctor zai sunna bafuna
0: jire
1: salle kirme tarne har zungilaro nan zai cagana ta yinga ne lokacin zuwa sunnalan kalaci bodim salinge mbunge au sap

0: sun girin da ana mara kana sun jiye sun bi but amma labilla mai acceptable value show gozen mabe mun gozu da tarala na ziya shira ko na rollo na mara su da kwasar wajin amma level zirin ngai na ko zunar waldi ma ana o kaziya ba kun da sai rollo na mun ka gawai lar yobelan e kurashi la kalanjiyan sarna yanzu na cewa especially na sha jiri gashuwa so a wala so akallata a washi ma din jiri sai ma kuma let so cardinal so arsenic sai yaro na wani masu ran jerin bi amma labin na kamun ko zara wannan ma kun bari mun kame jiri sai mu wannan ma ki kaman dana dana mai sattu wai jiri lafta folle ya ban karbe a kun bari ne mai dana dana mai dana dana mai sattu sattu na isin bayin guja isin kuma wata shima da su ko musoro kuma mu ji ne wannan ma ta wani jiri fannin nan buhun na wala lani ne wannan ma recommendations be am buhun na kuma su be Android cross-antitions a wala sun da yi neuro recommendation kutu bohon da ya kutu na da ya san lalimiya san dina bai kuru det aunin kuru bai lalimiya shi ma an jira wa wasu a wala su yin bai amma gusur da asuwa mai ma amsa da cikin koyi bohon kutu kala zarawo shawari so ba wa ne bohon su a wala su harin da cikin na so ba na rai bohon ma yi kuru bohon da ya cikin zo rukanin wani ma tun ya jira da a contaminate ta wajen awa shi malam so an ma go tuna amsuri a wajira da su ne wannan ma shauri an din muzari magaro a wajira sannan an ka wale ga jindiro ai so bayan umma nan garo wale amsuri sai
1: ingla doctor filengo na shadow kuska kuskai adiyan shi kurun na doyin kuska kuskai adi kurun nan karo tantaji ai dalilo shi diyaye raks kasuwa doyin kidney aukantira mai ma'ada sudin
0: kuma na mun rumiya kuma kurun kaska kaska so aure shi ba habal medicine guze na nasaran so nasaran na shi ba habal medicine guze mare kuma har zoro guzuna amma da awashi wala labar kasu ya ragware so aure wa tana re kurun nar futu amsu da sa same din larun kurun fal amma kwasa kalan diya ka jewe ne kurun su din guje no kuran kuruna har kuto sasai da ango la tarro yamiya niro kan kaji a Allah tur ara kuzna yamiya ya ka ji masu aura su ba bai amsuru idan ji mun duro any how sasai kuruna kuruna har zauro kuma da amsuri sha zauro khairatin kuran usoro Allah jiri kida karawa sunna a kausu da jira zana tin nan ji ba ramu amma despite that kuruna sai za kuruna shi ma har sasai no kuma shi ma ya rukun bare shi kudu gulyana da tika mana sabta is kama ina rawa
1: Ngila masha Allah, Dr. Harami Krentin deso daji timayin biji. Kalka loktu adien Krentin deso die andia sumo karu yan Krentin na waltina. Krentin deso daji naptundwa ya sawya. Lenye kwa mison tustu loktu gana lain isha. Kwa mison chi mana za kada biji. Shie kwa mison andiro gumjin. Dajika udro ngu ada Krentin.

0: Audele gin civil defense alakand kala dele mananye nankado daji andechi da audele na yingeye daji kwa kam ada gotare keshe au kam ada dodro keshe didai golden ada ngala la batha dai malang dai sai leno lemba gulemin da allan da ya kwa duno duno is kam da garsa da gotare lezen daji nalan kam da goza le nan ba hakun zu brosal ke mare daji hakun zu kin indi me de nan ma shiro gulzain awoyi ngayro nya zortin de shiro gulzain
1: daji fa na da man
0: na da ban shiro gulzain awoyi ngernya zortin de are kon leo nya mai da shiro gulzain daji allan gota lezeya dai dariro lezeyen chai baro kur nare kur shiro gulzain
1: yo kuma na buroi mare
0: nam
1: shiro gulzain hakun da shiro gultu yembe ayo doni su kisha zurzana da sha mata dai awoyi barati dai ar shiro gultin rolja shiyai ne aga ke le yamba isu nga wonum da tembiya
0: ar ma mare na angusur mangusur ishin dai
1: ngai
0: kam dro gulumi ro wollo ma nye dare kullima le ayre wagon le limin aiwa su do
1: kala dalilin
0: amma shiro dalil shiro gulumiya da ji kala nduro rasu ishin
1: ngai
0: au dikin ya na da man ya no zuna karun zun gotu le ni mai ar ma guljin au dikna kanedi yikin no amdu la ya da ba kala nduro isna ar ma nan kar hakku nduro shiro ita no tudu wondela awla am sha godana ma moto dun be mai kala ya sha gwada no yende ai sha zozone no yende ya zana zale je no yende da ji nala ba kwa karu kam goma
1: jira
0: da ji karun za ita botukur hakkun zu dai ar ma nan kar karun zuru bozunan karo ar ma ro shiro gultin da ji nala shiro gultin wollo nan da ji kwa dare ci dan kalkallo su din futu noata zahirre futu doni noata ma daro lardiro lenimi ay darajan za hormon za karram gataro lamar da ci da tudin do tudin da jina lan kwa goda ga dalilu liadain daliliden chai baro hundu shiro nanawi nanaturu dalilin nanati mare da ji ayo do sha zortuna mare zahirro gaba da fe theater shiro bayintin awoyi ngaidim ngaidim ngai burutu ngai gulzu wane ngai gulzu aw ngadar ngai chaudo awan gadar ngai grata en tawdi nembe gadar ro zahir kam ngai nyang gadar zembe da na sha bonye shi is kam de ishin da ji kam de na kata nyene kata lan kam du bayin zai sidin awar nya zoro zuna kala ngai ngonga yi guljin gulja da alan ya kawuri kanum gullimin kawuri kanum na alan gultir da ji kwa hakku adam gana gade na din be mar wallo da ji na alan kwa munduru ma kan zu nafti kalan zai mala majin awur kuna zuro ne munduru ma nafti kalan zai mata mai ritsin yiro wallo na da ji munduru ma wado gumnati dero ammo cira sarin man be zai da dare sero mana da isen au adgen dari ade munduru mala no zara man be sai banaji ma isen nafciya au yam anala au amdoni karab kadoni hakku adam gana kingama so yayin no zara ma bozaya sai imbelan au ya manala imbelan doni dai alan kawrim duro wa talan dai gotin ada hakkun zo
1: ngai
0: tidin ire wallo na hakkun zo halaptina na hatien da jina alan kwa ngao kawrim zo gotin alan da ji rota au lamin no yim patro letter da na alan shi ishin da letter an samu hakku kam diye da lamin no chedo yan zana za kero da sha lamin no chedo da leo no walta isa manan zara da kwa baina zan sulhu sadu a wurin sulhu yaran sulhu sadu mana tarata yan la ba sa mana da hanu mana da sulhu monzi shararro mutadi mburo wallo na da ji kwa na shararro letter da ba dia isna
1: jira gala bana ta na
0: nam shararran medium biji daji nalan kasarrataro ad awur dalilin da ana dike nan
1: gai
0: daji gawo nalan dalilin kwa sharrota dienda lamin manzu bar wallo na sharronu yiro waljen awu surla de kulezinare wonde kawo falla ko zin yimda duman cidaran biyar wallo cidamar sharar cidazin nolo no ma sharran mo shayado hu sharayin shagnano bar wallo na wazanan za shayado hu sharayin shagnano baro wallo na waktu wa goji na wallo na da kwa lamin manzo tokuto kuro mano dia sha lamin no yo adgiya cizin lezo kwa ne dia waltu buruzu ba hakkun halam numa wa na kojiro wa rosuwa du guljin zoro du wa zoro wa kasangana ma dikin ayo du da wa sharro ma do yadu yidi da nan do ro sha da idan rin sha ro da ar do waltu kuro lezu sarana high court tenkel federal high court tenkel da awru ne shiro fundamental human right enforcement du guljin da lezo kwa hakkun duru duno dunan hu sha rain hakkun zuma din sha na kojuro sharo tunaide sha zoro tunaide gide na kojuro sharo tunaide
1: aduke a kes gade mare
0: arshi mana gade rusu daji nalan kwa shararan mota ne ya gulle na rin kwa da shararan motudiya borosalakin ayo duk kurarin tar wallo na sharada mai sha sorin da mun durma don shiro da tuma bar wallo na le man ma lenin manyuro waktu sadu lenin mundur mare kuna yim ya isun ya wakil jin a kuna yin so ba bayan daji shara israna mundur mai yayi mundur ma don shararan min waktu din da ana madu rasu wakil zu wane sha wakil le da yima ko mundur manzo da mana da baditi aw adiga yen bayen day mana da haptiya shada zutu lene day mundur magade mani isinyuru datuma ada shara isidini daji nar hakkun za adama dai daji hakkun kun indi me sharam dun mana da ayo du kambayro wollo no ma aw ayo du kuradiya yaro wolzina yaro wolzu daji kun indi me shima aw do sha zorzana mar dai kwa shikati u shara ide shuro gulzin tilamile fani min borosal kin sha sorin nya so nana ka dunu dunun talam jili nya mana ne guin gulden nya zorin tilam min le mana ni mia ram gaji allah ko gulli min kanurin mana ni gullem min daji kanurin talam garin mana ni gullem min daji gulli min da gulli mi ko talam shi mari bar wolo ne matin kamda kamdo isin yo tapin ta fasar ni su di mari da matin kamdo tapin ta su di ma daji allah ko da zoru do sha zorzana ma kakkari sha zorzana ma da shiro krazain da ikrazaya kuwa asunu madu adu borosala kinsha sorin a asungna asunu ma a le dimara dimiri da arkoro kan indimi nga hodro zain ada samma hakkun dire dimiro wallo na samma ayo da hu sharai dai da ci adu hu sharai din da sorin dikna gullono en sharai to kuto ko yaro awu lamar home kam tare wallo ne shiro homes comes in awu don dare wontu kuro awu do sharai ro klandin matuna masar kudo hunyin herno rukelan doni sharai shiro home comes in nen da ci ade sharai wontu kuro sidin awu don shiro samari judgment gullo be review before the summary judgment gultini be nasaran da Allah adama ruwa ka biya da Allah ce da dukin da gullono anda da hakkun zukun indi me walti ishin sidin su gullono da sharai ko dai saido ni mundur ma wado gumnati donin shafu sharai ro saudina ma sai ma doni nasaran sai ro prosecutor gultini ro da ji sanjiro ko leno sharan do kudo tawat kuno a wado kala
1: sharai
0: ni die da di lamin manzin beyen mundur ma zai lamin no manwa da shiro lamin no tinda armar mata dia ya chila ni ras tin auro wata ne matin chilan ma no shara shiro yikna gulluna da sha balamin no tina da kwa she kakadi sumburiya patrol legend a rowatan kudu imbuona da ilari esranar wallono ma da ji kwa lene mundur ma mi roja rowatan sudu kaudero kone lene dangayin nan me da sha dabe do sadin
1: ada samma fasalan na shara
0: ada fasalan na shara din kala da ji kun indi min zishi ma ai sama so dangayro le kwa girti lenyen da ji nalan kwa dangayro lene da yim gayya aro da mana lamin do nyir kunjoy mar aro kladin mana nuya da ji home gana diki lamin nya chokwa da lamin so da fatoro lene de da ai waka ji ar kwa lai dangayro le te ba isna wolta kuru kun indi mi awro sha lang dangayro wolta sadin me kun indi mi be ya fu shara din kun hak kwaso shi ma da ji ayo don shi kasasuna su gulzina da buroi gulngana mar jirzu shi ma cin dikna su gulnan dai sharai to kutukuru home kam tayar wallonwa dai waktu duman sharai shiro hukam ziya home kam ziya kurun da ai wajin da ji kwa dangairo dai kurlejin kini indi kini yakam yanzu a wado shakur walti dangairo sha sadin da shima da ji sha lamin no sadina do a wado sharta do lamin no sadina ma so wandu sumburoyi mana shiro wane ngai gude kakkari ngai kure a wayi ngai die kakkari a wayi ngai muko yake gulada samma so wandu sidiro wallona she sha dangairo walti sha sadin dia au adigin nya home nyuro home kam gina dangailan lele kin ta tuluro nan me au adigin ya hayin gai gumnati ro cikirin buma fatoro lelimin dia dai hadi ya kunar nan zun baro wallo nan da she chai baro dai dangai ro lejin ai samma ada hakwan zuro ne fu sharai ma da jingawo hakwan zu shi sharai ma samma kamilan su wandin island da ji kwa sha dangai ro zuza nan nan karin yi mai noni min dara man hakkun zu fal maratu na bawo aw home su dina ma futu sharai su dina ma na shiro home kam jalan ada aw sha dangai duro sa adana do wanda kam sai wayan dia nan gari chari ma kam warin gari kam kuranan ka sha burzana ga dangai ro furar sha chari zawa ayin samma ta ya arhu jarhu dalillaru na suku sha dangai din sharu min da suku awa ayin suku da jingawo dangai dro lezna din da da dangaro leje hakkun zukun buro salakin mi dangai ladin da ji kwa nala fursinari din kenar ma dangai dangai ta suku din da ji fursinari din hakkun zukun buro salakin mi shi ma sokku sha saudina din cida ma doni fursinari ya buro salakin kakkari do amari sharai shar roziye ma da story nda kakkari doni wada doni sharai shar ronye su gulzina da nda sa kuleza ya da tambar sharai be muko sharai yu konzimbeji da ji sorin sambiro shar rotin de kuro ro ata samma sorin yim kusha chude yim ngayya kuro shafu sharai ra waltu yadu ide samma sorun no zain allan doni de sandide sha samain waya sha dangairo gono yaron koi gono mi yadama na kawo ne koi biya moton sadiya da kula da garab zak zak sain bi awa an she hakwanzu sharta da dai nafsa wuza do allan do shijero da kurgul zain sadi na lo kedum na rin nonuma kam la rafa login leono da no zna kam la ri a nongi ja ga gar kuru da ji allah do dia da ji shuru gul zain na adu fursinari na adu dangai da nya chawdo chotto nyaro taragoin chawdo nya fu sharayaro yim yinga ya waltanya kalatsen nankaro nya chawdo na to gnanoro annan kadro natin sharta ande beji sharta sandi mare sam magamin na bunne beji kumbuye beji njiye beji salami ay salini min ay sam magul zain shiropetero daji no arma da hakkunzu so wonde gana nan karo tayaba da nan na sala ba na tana buri ko ba ara wonde ay soro karunzu kam to yido sama da hakkunzu da shirgul zain daji Allah ndo kwa nabu da Allah ndo sunzuwa da wanza da san maka kadi an zarar krap sakiya da ji suro jamido ne suro dangainan da sauna madan sai tulun rawon rashi maka nu su kunyo sai miya rawon rashi maka man miyan tilon miyo da ji adi rosom tu no jin dai Allah do gain dangai dro da Allah sha roto da sha rozen suro sha roza na yadin da ji hakkun zuro shiro kurun diyo beji kalandan ada hakkun zu
1: Dondija
0: hakkun zuro shiro kumbuyo beji garan nan karo shiro pandon kumbu saudi da na ne ne nyiro briye mbau chararan nya su na ma dan der kuna chi na ka de lambon ne ba gulzen bau ada hakkun zu ndale ar kamdoni tamdanero sha sar gnada mana der fu shara in dazin bari waktu sartin zar sidia sha collection mai lenda kamdo sha serina made shi sha serina mai futu buron gulguna idi ayin samma shiro gulza ya ngawon da ji shiro gulza na tron naptaro dia kedum shi turu marshiro nat tamdanero nya chodo ya sartin gai sidia wolta ya sharramu ya de ni shiro gulzana sha da marshiro nat ko na bunnero kedum ko na na tarakadum nar nya luwade sai sai gai sidia sharti yimi yingayya Allah do lorum ishin arbi ya nyilan lo ba ar na targram kedum suro na ta median ngo sharta ndido awado dimin dimin suratin dimin de ngo hakwanum do dana de sam mashiro gulzain suro na bunne beji na kambuye beji kazumu embe da shiro gulzada ka zumum gom ismar nyuro linyene nyuro kazum kaande nyuro yensa nyuro gusa ushirin naptaro kero nan kadro bashiro home come to na sharti yingayya sa falsa ndi awala kanta u arakando suluin nan kadro da shiru kazum za shi tudu maron sha tam da nan sauru jaya ba sarti shara ya sidiya sha klasen mar shi shilan kazum so ba kazum so fato igoz lezna ne shilan faratin kuru bari ya bari ko jaya ya yanzana sai sarana shiro kazum gadiya ya sauru kuru falji ya kazum gadi sima falji na ade surunda amma shi tudu mar kazum do kaza mar shi ma tin zuno kada wuci do da irin wallu tulja wallu sumin giya addero sa zo waktu sirin adan go she hakkwanzo surodo ni dangaye din daji adda hakkudo ni adam gana ya katid da riya shararamma daji kwa dangayya da adam
1: kala tawana bayana da fura tar samaso awado ni moduru gonye shi na mada fawar zana kurwa da ma karantu ya tamana loktwalan suro awado ni bayan tana mada ilmu sa gotna tamandiya beji daji sona karantu kawdo ni faskamda klafuna rugo ya kunyandro dalenye ada akrinye shedo

0: Kelana. Sir Dima
1: is even some muscle
0: for Dinja Numa Kelana. Walti min gayo
1: ngirima furro tamma
0: mamad kamsin nyuro yak yena yaro yaro taya trokta ye ba shugaba
2: na'am
0: kanin ko ngumu me kin da mi je
2: ngumye ya shawari jama me we kin miyo me wona shi
0: kin miyo me ndu me kin miyo me nya ci
2: shawo ko de
1: kanan da jiriya ta jino ko zo go zana
0: Koronde kun miyo me a wada anda garton lusura lawa tiskunna bastan basamiya
1: basuma la basam
0: basum
1: yo
0: basami bas a basum la basami di agul
2: basum
1: basum be
0: yo da lenyo nayi yo aishi basum de
1: be basum
0: aishi
2: basum de kam nya sudana ro kamu dupsuna
0: ah shin yo ko ah shin basam
2: ya da basam ya
0: yo basam
2: basam
0: yo wa basam da aishi
2: basam ma din kuma nguron duta na sai ma be nagana na moye gina zan
0: she shin
2: yo dai
0: ah
1: gala
2: yo dai ai kwa kun ci
0: ro shi dai kuruma
2: yo
0: ah
2: abi ai kuro indo shi sira na ba
0: ah ni ta mu ma so shi ni ai ya shi na
2: yo dai gila
0: ari Muhammad Bukar mai tarihu ma nan mamure
2: yo yo yo
0: misal nze china
2: kam law da law kam law kullo zai law wannan
0: yawa law da yawa lusurin lusurin cinyo
2: lusurade
0: eh
2: ya kam ma aduk harim ne tur har ne lusuran marish ma lusur do
0: yo gaya lauda
2: lauhar abima kuma da tar kam so ku soluna bare den ya ha shi sulu bare jin man kulon dur kam gare re su timbao sambiya e kajim kafe
0: ne ga na kasu gare
2: arma ya nup kata
0: gare gare zai
2: gare gare zain klan zai ma zu gojin ba
0: Arshimallahu.
2: That
0: is kundo.
2: Tis kunnari. Kam do biya aslan alairo. Yawo daraja kam kurai nozi. Anma ya? Nungujin bandu soro. Kama wanze awandro nozi yanze yandro nozi de. Anma ya? Kurusai mallenge ilmu mange.
1: Kalairo
2: feda tike guljimba. Anma
0: ta. Aisha nim lauda yex.
2: Ah gade gade laudu klan zai mazu kamjin baya shi turma daraja kama nozin ya shi tiskinde
1: ilmu man iraksu cirajin ba
2: ah ilmun zaman laudu iraksu cirajin baya anum laudu sha yak tanzuro
0: yanda bastardo
2: ah bastard nongui
0: yo basa me nongui
2: ah basa me ari shi nongui
1: bastard kan
2: basumma basumma nonguna
0: basa me nongui
2: ah basa me bastard nongui
0: dai kam la nozana gaya ndo ndia ye la nyor folien
2: ah ar kwa nyuma malumo
0: da nyor ndiena ma
3: sha Allah ah
0: ya kuma zai ga ya zabta ya
2: amma kanuri man sai jiri mamire su kanuri ya jiri kuma yala yala ya duno kanuri
0: ba
2: sai
0: ni ya amma mure sai na ba
1: ngala ngala
0: dai shugabaro indiana
1: ngala
0: waltiya waltiya
1: bana
0: mai zuwa
3: nam nai ra ke
0: nam
3: ngo
0: kinda ne
3: dan son dan son
0: mi fafalle sai menu skun menus kuma gwata kinus kuma gwata kin fa me zafata kin di me zafata
3: ya kame zafara
0: ya kame zafti
3: uran da shi ruke
0: koran da kin ya kame
3: nam
0: malai ali malam bi malaki ali ne kuma na mafaici masuka
3: ngala
0: kuti sirin gabci yono
3: kuti sirin gabci yono
0: kuti sirin gabci yono
3: when that I say koko kawa ne botsa shat kuti sirin gabci da awala dono za ko zina ambaltana ana wuro za mu
0: karana
3: ji
4: kuti sirin gabci are kam kulo barezi suna
0: kam kulo barezi suna to odi mana mana kulo atin dai barezi ba kara
4: ya kulo ekan ji ai bare
0: yar waya kuti sirin gabci yon kuti sirin gabci yon

0: kam sha'awai zurna awo
1: taye zurna kamariya
2: kamariya
0: awo fal kam awajin kilanji
1: kilanji zurna yanti zurna gafcha tami kamsel kuti zurna gafchi yon
3: come on to lesta
1: shi kamsel kuti zurna gafchi yon ba shugaba
4: ah kuti zurna gafcha din no to kakere na koko kuma ne goturma
1: koko kuma ne goso shigi
4: wani shi wanda ran fa ti surun gafti kazumbaya yaro kana ba
1: ali malam ni malakari ne to
3: ngala da iko ro ko nan ngala da
1: kurturo ko ne kana guro premier
3: nam premier
1: kinda meje
3: lar
1: kinlar miya
3: kana
1: kura tare kinda me goni
3: mi wuno skont kinda da ji goto
1: furra rinjamba dunguda irogul zain nono adu korondwe bakura borfa nai maya malakariri maintari huma na mamre
3: furra rinjamba
1: furra rinjamba dunguda irogul zain nono
3: duji rogul zain
4: ayro
5: kurakura ayine
4: gude dujira gude
3: dujira gude
1: yo
5: dujira gude
1: pura rinzamba de ngude yro gude dujira gude non a dujigi
4: a mazar mama ndure
3: dai kau
4: ngura kauwa a ngura kau yegi bana mai duri
6: shi da ma kau gi de guza kou
5: kou ngudo don fura li zamba shiro gulzenare suro dam ga en kalandiya kama sanna folla saw sawlambe isha biya karatsana zo buturo sulimba ro gozu kojin shiro fur
4: ai su
5: sumar gulzan mata shara
4: ya to wadu da mata shila ko she ba na mele mata shila to wadu baro bakura fa bor fa na ito ngana lokto ala andiya karinjin
6: dam ga mat kin
4: dei shi airo ga de shiro gulde
5: share fura ro li zamba ara suro kanuri ay gulzana are dai shi kindare shi bi adam damga shimar kuye tada churoma hangal aila mamba ilanduri kuye da gunya so ndo gozana masara isi hata kuye da so ndin ya har awla gar la shi din dangala me ay baladi aro chirma yeltu shi ma za wanjin mal
4: aw sirana jin me aro kojuno ne
5: wuce furin me aro
3: arum
5: adin shi adin an karo shoro furin li zamban jin ma
3: wane a wadoro ga kan arum waska taro dai
4: isi yefte
3: ida butkona ya so ndin ga wona rim arum lala zain din nuna suro ntoro arum shi mi suro
4: arum shi tsara kai furra ne jamba da zamu da jowa
6: dai a wadu furra li hata nan kadro rinzam de
3: datram
6: datram dai shidi isu a wadu butkanya so ndin ya
4: ratsu da jin ba
6: na furro nganza zuna male
4: sai ga ya
6: amma rad mashi ma nganza
3: zuna chat sai ndiya
4: ngira ratsu jena dai kuru nduro ko yeno yaro ya nkin da mi jena
0: miyume
4: kin miyume korande kin miyume lar Nigeria de sainum kambian zai chondo yaro ya
0: kai balai kin
4: ai balai yu
0: kai
4: balai yu maleyo
0: maka
4: bula maka ne ran sin ne ran gilaro yaro ya independent gude mare na na sarala
0: no ngwe
4: no ni miya yo wa kare to ngana nya sumo ko ji
6: ki zu korkor lolo ji na de kanurin dia gude
4: kanurin
5: October ya kanurin gude
6: ah ya sa kam lawani sa
3: ban de sa do kam biro Nigeria kolzana ma shima face October do
4: sa
3: 1960
4: sa na kanurin anda
3: sa dun yer larin pirakan
4: kuede
3: kuede
4: ya ku bolte de kleletin ngai ya
3: ayo tambiye sha buru
4: kada kai yaro ya fara ya kantau doni suron da yana kantau kawo mewe kuede kawo fullade sa dun yer larin pirakan Allah ladin Nigeria ne mun kambe musko lar yancho ndo kana
3: England ne
4: kara da wanda looked at the other side kusa da yo
3: kira kara kan
6: shari aka
4: ku kara da ngira kamselu
6: nam
4: niro koye
6: kin arakimi
4: kin arakimi korande kin arakimi awrumaro dane wono mana data moni
6: awrumaro dane
4: awrumaro dane wono
6: kamo Allah kamo da babu kam ge koyin
4: ajab makla wani ruku lata dai kuwa
6: yada bulai kana ba shugo barai kana
4: ni yar bulai bi non goyi bara mai dure awrumaro dane wono kana
3: awrumaro dane are biya kamo fallo walawun jiya
4: shi ya kamo a fadma
3: a da shi dan da ne wanda
4: shi dan da ne wanda kamo ba na da ya kawa ni ma dai mu kam sai ja gwaru kolum ya roya awrumaro dane wono
0: a non gwe sha
4: bulayim
0: maka
4: maka jira jira yawa
6: gila
4: karunturo kolu ya da e karunturo kolu ya da
6: karasa go su ci zi dia
4: awrumaro dane wono karuntun da kolu yana yawa nduro koyen shugaba ba dai kai mai
6: na
4: kin da min je
2: shi buron kin me mi nan da mi gongo nduri duma angara kin me luko indin me
4: men luko indin me koro ade ali malam dai suka
6: kuma na mamure
4: andiya sandiya yakte yinyo ngon nuaye uro yaksa sada iyo no ade zande kate ndua ndua ye dabaya dabaya dabaya ade zande ndua ndua ye no
2: andia sandia yekte ndie
4: ngon nuaye
2: uro yaksa sada iyo no bultu ya ndua guzu
4: bultu nda ndro gulono ashuka ba
2: no gui
4: bulayim
2: bula mami ririn juko
4: mari naskura ure jiyo
5: amba da kasada
4: ba na mai dure samu bawo anda sandiya yakte yingon nuwaye uro yaksasa da yiyo no zande kate a wayin die nduwa nduwa won
5: sare kamo don dia kwanza
4: kamo don dia kwanza ata yaksa sadiyo ba shuga ba ai le yaksa sadiyo ate
5: shar bulai kana
4: bulai ma kana da
3: bulai kanya bultuwa
4: kanya bultuwa kanya bultuwa in kana yaro ya
0: na
4: a zande ndua ndua ate
0: kama
4: kriya ai ngila kurdura kolu yo
6: bultuwa
2: mun kamsulum
4: kamsulum
6: bultuwa dalla
4: bultuwa dalla shi
6: no
4: a kurturo ko luye nyimo njiba
6: no
4: kurduko raskram doni nduklawe daraason kilometa piskus kun no da uwa felanse e pemilan praskram dilan kusotani matawa shugaba balai kaima muhammad kamsulima ya ruwaya nguro ngureye ganya arakiya ganyan shida arakadu arashida da watuna ye dai kana nguro premiere bana mai duriye sandi manjim di haure dilan koronde so ata te mangana am foto e dorta chap nopsana kwate mangana sero loktur ma duani yin sa chizan kala lenye tusu loktu gana lalan wulten wultia koruntu ndi foto ro daji wokto ayen kawduro koruntu fulei para hanze show pa mama ya da krinyo

0: kali gana zana madu.
1: Kali
0: dun kolokser madu. Da iti kamarin gai mis belilan sariya. Kam kelewa.
2: Kam gaduro.
0: Kam gaduro. Kali do kumashiya o madu. Baru dia madu. Da kam kelewa ro. Sekau dai na ro cinza ya.
2: Chata ro sinchija.
0: A sha chata ja
2: kam. Kam bayro sten arilan kari.
0: Arilan kudu kali me do kadio.
2: Arima gulzu. Ba shi gaba karin gumu me.
0: Yawa bismillah.
2: Kinda menjen.
0: Ya butu mar she tiro.
2: Butu madu. Korombe bagrema tore urozishina bagrema kwadu akwalji ba koronzi kikiya koronzi de mainzo taringa zo fandiki amma ya ingo mangana ngo koronzi falna nalanbe
0: ne da ikole lamba gonye
2: namba du gonye nda
0: ah kin mien luko umi gozana wa
2: kin mien luko umi gozana
0: ara mien luko dion mi
2: mien luko dion mi shegwata
0: mien yakin mi
2: men luko ya kime gwata furarin jamba
0: yo men luko la da men
2: awo gab sinadilan almana kama winde korodoni bagrema bilatore korondo dile ndakara marura panduki ama korodoni gab sinalan be ngo koro ala bultu isu wono amma ba modu mai da shi da suka ala bultu isu wono
0: koro koro maskine suruka yayin lan luso
2: are are
0: burdum nan karawo ga ya gulem ba ko bultu mangiyon
2: ngayon ngayon atam kamilo koro mas koro koro koro
0: maskine lamba u ero sun minya ta kana
2: kwa ta man nyura wala yayin
0: mu wala shi fano ya
2: nyura wala yayin mu jama ah shi ba shi gabaru yakin dai kamsin ka an cikuro ya ruwe ya cikuro kana zafi bana mai dure zafi ngaya dai to mangana na la ronyan a lokacin da zo ruba baro cezina somden ka som moduro a wodo ne kolle na made dani za zamnye cinyo a wa konye na nambe andiya sandiya yakti yakte ngo nuwa ya uro yaksasade ya nono za arima kodo siro gulzon
1: ngodo
0: alimakoro
2: ngodo mbeya ya shima shima kusiro kuzuko no airo kwa saizoro shadi ya yaktai
0: akairuma
2: ya shuro yakse
0: ama anga reserve time afaldiana gulungana hari kirda ya ni mazami ya sondo
2: yo ichin ne waji lejin ne waji de kasudu ono ba hura boru fane
0: la fuda
2: kasudu
0: da ikuwa walga guluma maru dai karasunyuro mbuksin jinne hero au karon jinne hero kamu folle karonyuro mbuksin jinne hero
2: shima sam
0: sai kam dionyuro karasu sadarin zarin mangala won wanda
1: be karon mbuksin
0: jinne ai
2: she zamena kanure nangum mendo ngori de kam karaye gulduna shenyari be nyari de kuru loktu gonye
0: kuru ade
3: dai kuti sirin gabci yono she kokofure gotsu won a wa numa ro dane de kam kwan zo ngus kana nja ci
1: ba ya ba to
3: tori are she shi
1: mas alhamdulillah ma ba fato
3: a wa numa ro dane are kam kwan zo ngus kana nja ci wono
0: nja lai
3: ayo gele kolle a wa kolle na bat mun
0: na a kasa da mungala
3: a
1: ma kasa
3: sai a kafa kira sai dai mu a da sana da kuro kwe som de dai ayo ba shugaba su so ndu dai council ya ka ya ruya da mana ifa saka na so eh ba na mai duri ya ka so ndu
1: ba shugaba shugaba
3: are fulada
2: shugaba kilau a klu gonum kin shan zuro ku kuna mai
0: ni buru har klu ya mana zari
2: taidanya nan diro asko yana loktu mago zu loktu da gonu fraskram da isu aduro da jesu su amdoni afroskrom doro kororoza tuzana somon gulo tunde de borochezna sanira askunyena daji gapsuna ndede asoro ni lewa nan kruno wa salam.

0: ngla ma sha allah so andia krintur harami krintun deso kalkalok to adien daraswan krinna karaw kuro tmai mpichi fulaidwe nandro soro fraskam de yak sha nai nandro itagat kaya nai ma allan tmai mpichi nandi kurnonza gonwa krintun deso daji naptundwa ya sawya fraskam de tamtam ma allan kwa midu zawal la firmiya nandi rupto aye shi kashana duin karmaro andia sha santine na adie nam crush ma kozu karuwa kozu shi sanyan su kando jinne aliman shi krans marantan su so su de kro yan sana su banazu ngau adie lan shi am gade yayi rosu krona gozu na dei aye na shandotun kashana crush akai so bi joy clan nandi zawal la firmiya andia rupto no clan pain na kamkuno krunchu taji tambadwe andia ponu de sandima kuri usko fal dio lar fal usko fal dio araka kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar araka dio bono nen di aye futu kore kulngana di kladen andiro bain nakam kuno assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam da wa slay da fato clear slay Masha Allah, kan 20 san biye so Fatima Mustafa bukar first come da tamtam ma ada kan ma. Amin.
1: Ana da yake yayin da na karun zafi. Da alkin na sai da ma wuda wakun na sai ala kama gare ne. Man da rakan ganga da.
0: Amin ya rabbi. Aye na shandodin kamuwa karuwa son be jiwan gai. Ngurondo sadin?
1: Alhamdulillah, hindi na siya sa ang darasang radio araw ko sa Maros. Kita mga kundi na wala na kailan siya sa isa
0: Masha. Masha Allah, adama matu. Ang glas zauro ya Fatima Mustafa Bukar askrinye na hiro loktu magwanum. Kalka loktu adien andia buturo kuro daji ala karu wanto suro chu. Karu doin shi sanya kuro kamgadia banatai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da wa tuklewa ndukla zawalin.
2: Ya sunan kiya mai da Uma Fatima ngone na kotase.
0: Masha Allah Fatima kuro millionaire kotase first come the tempt to mada kanma.
2: Ai yin zo fanga na an ba mai da shaman sai zawar man na so ya nosu.
0: Tawadin kai.
2: Koro hayya mara futu gulzina ne sai tarwa ba sai lan. Isana ari samugu selan tirana o adamaye injimala so zulan wallahi jawaba mai argo

0: gila mashallah kran tu kran dia kran ta pade mo lono ma fras kran dani pal pal chite buri miwe taji mo duro kralan zantenyen made shuma hakwa doni a demokrazie tanas mo ta chite buri miwe so ye notun za kuru ade ma notu banza aidi le mar ada notin kuru jiri die loktu doni karno sa du indi findi lo kwatu ne kla su dunalan kla chite buri miwe amande da fine daji kwa sura fara scrum dia dro ltin ka wato zo le yeno to ngana ka na nguro premier ko zo fano ko so to ndi matawai chawan ndi ro class wo le ngulena she isu fara scrum do gana shima
1: konto gunya wanne ala isu na
0: ngila ba konto she ke shero daji kwa sura mo sura fara scrum dia dro gaen lock to deni karno iso ade class udia awakata shi hukuma doni karno da don mi tagati ladde Nigeria ade karto sikin kuro ade ma loktu gultina ma Allah ganga doni siyasa ya debautia sandi karab ka doni siyasa ya so de lamar doni riya kada furmiya baditin awo doni tanas mar loktu Allah ande na shandelan hangala ye na di shima aye

0: msodi ya hakunza dano zana wa loktu doni karno yililan. Daji kuru kila lamargultina ma adilan sandi kusotwa aden jimdi haure dro donye keda. Daji hakuwa gultina ma ade noten za dimbe jua kuru noten za dimbe rolo no ma jiriro loktu doni karno yililan sandi hakuwa anza gultina ma ada faitin. Lamara ada azuturo futu nandiro apa intina ide au konza fano ya ide kana nguro furimea kuru adima bakonto nguro gwenge wanya jimdi haure dilan. Daji bakonto nilan praskram du furimea. Bodiara mdilan shi kama pernoda fertia ala ndoa wakopsena da wekwen. Misalo loktudo ni haku tanasmaro demokradia ya ade manatia ngao doni hakuwa nuata kama lum karno diyo yeso awlaso na hakuwa laga dembe jachi tibri mdeso diye nuzea sandida matanda smana loktu doni karno yeso dila
1: auzu billahi mina shaitani raju bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum kurantuzo niro uso kurantuzo awa adana alo shifutu guluma ide kartu soru dam shitin kole awa ashiru awa mdu soyu no zanama kamam karni mindu hakim karti ngilankara dai suru alien awala kamla shigu indi min suru mana kutalaso kamla ay kamdu sirin no mana romi gultulaso awa inda isama chinde liwyo nye hakim awa mhuro ikumai kala demokradia enbe shi kamdo ni rokoda awa wala unandangadien ni hakinzu kamdu kendo imbe
0: nyasu kuna wala na nduso hakun
1: nduso hakun
0: futu nye haku mai de kamla ya shi hakin
1: wani dimin ma alama na lamar ma ajin ne ro kamla so ya kalaksa hana so ni ma lela luma ro kamla ya nyasu ne a da demokradiya gi nduso dalil ze kam da sidin ne be we dalil ni
0: Qur'an ma da hakun
1: nduso hakin zumbe
0: na'am
1: nduso dalil hutu kam da sidin ne da shuman no zu da nye hutu kam dimin dalil num nyuman no num hakku da nduso awo shasu tuluna sidin
0: na'am
1: ndi samma so a follow chama jodu armaro alam jamiya so magare gade rolo no
0: jere kurungawo haku kultima somtina maja kur haku agade da ambe jami sallo amso je no zia sendina ma
1: alhamdulillah kurma awola ambe jiri waktu karno so waja kamla lezu naduman kamla alam gade laro kasuru gotu so yo ayin samma fitina ma
0: jere
1: ni na karno ira onya sana kamum hakum kartie liam kamla na ganin she awon da shasa na runduro kasuru gotu so awola so ayin sama fitina da kaman
0: na
1: kudoro kamdo majin da ayin so ro chitubiri ni marta angala ganaza
0: ngirango kana na sha multiya misallo
2: na
0: akwa do ik ma somtina lum karno kwaltuye so aw kamma kwallum futunye aw karuni mediminite kam gade aw karun zai jiyo shi hakkun zan karadin kasin misalo awala gade hakke be ja futu do ni duk sullar da kasa suna ma a lokta karno so da lanche tabu min de so ino zai san dinama
2: awa ngude kala buro salon man kama lokta kama campaign kata da musamman maro amla jiri kama am en baranda jiri la buro man am do rumia kwaya mala wala moto fal musamman no sai ro wala moto ndi sare bari mi goza chidilan karatsa nanga ro lezain na do lezana da man misallo nayi jiri kala za wolen foto ndola ba kuwa ma wala monjin ba wala ngurun do isain da foto akam gare mbe ya karza do isain so yo ai samma so buro salman kam do shi kuma candidate shi ma buro zu amduro wanda ya wujuri ya jiwidi shi ma gulja sande amma gulzain bau wala futu kuma ba konto gulzina ide tawaduro kala siyasa malayin ya kama am kallo da wa gaduya wallahi na yin yema zuriyo kuma anda ukarnya lezana da leza samimen kala kal zangoyi leza lezana da sakmaro national assembly ro senator misali ke repa abuja ro leza ya kam afghan lezina pdp lezina acn lezina samma ya tilwa watilwa ro kiltana sai madiya amso ro do karon zai gana zai inda ba amma sa su canza ro sai ya wande wane dimi wande wane dimi wane an ni kalan zin sa anya apia rumin amma shi leja kuru kam tudu asha wujir kallo sadid buri na fallin zoin majalisan za falka su dugo zan sai mai amdon gayi kalan zan supporta an za do kuma su ro bulai notman sai ya sa anya ni kam shiro gaidimi da manya nozi yo ai nan karo kala zanya kam kallo da wa gado adin nan karo hakki kura shaadi die bawo awo shaadi kala amma kala din firmti ya babunu rumaya wallahi ai so so kyaro yishin wande kala wanelan wan yandi leza andi akol zen kallo na miyaware wallahi aso tuma ko an fun siyasa jiri online american son sadin kam do agent manadin ba kawai leza kol za leza inda maro fulan ishin
0: ngara kana mana agent ne so au au adon da ne ma da wani ma da karantu mai sori misallo ngai na dusur doni lardi a kurushi wala doni tanasora shi hukuma doni karno yiti kristos kana lan beji awa misallo kamsai kawu doni kuma im karno yidro sanje sabnum sabtum rekun doso sanje awa doni dauri ro shi karab kanda de amso duro loktu shakartu kurmai ro gaya kundoi da amso ro fantu so kuru im doni karno yidu maro letiai adudu doni am doni sunza bapo tekena
2: adi
0: shi kuma kamo doni karno yidilan nanjuro shi malum karno yidi e bayan tuso
2: adi
0: kuru shi misalu mana kuma wakil doni karabkai agent kutin ma adi shi karabkai soro zade doni shi agents
2: adi
0: kila kamo dien dati so
2: adi
0: awa wakil tie so kurungawa karno yidi tamotuna ilan shi kam doni wakil duro yim kasadanzu she mukonzu
2: isamnu
0: ikamu ikoyi so awa duk shi duk sur lardi da shi kuma wala doni hukuma doni karno da shirtuna da duk sumta amma awa jidiyar wani mare dauci ta furmi inda sai noton za kan bai misalo kala hadi lan ba kunta wala yiran nan beja
1: alhamdulillah shi kurma yim doni balte wai karto karno da tunna da dulci tubulin min bai wani yana da kuriyan da yasa sanna ya ro waljin sadin ya ro wallin kurula da to no so kafiya nguro izalla za sana ndu na rin klao adero isa da zain kart kam ka anda en da ya adma wa mazai no ka anda ganyen da mana kutala ya roksa na rin gunzale dai yo ni chaman agent dugun da ya wakil
0: shi karabka alam la wakil limin a
1: da ya ungo adudu kuriya ya to ndu nawo
0: ngo amde bapo ndu zata kana
1: ngo bapo tun da tun ngo amde sasatina so na sasatina nai ndu somo kosikin ngo au kuriya rasuluna wani ngai so ndu imbalid ngai ballot paper ngai gap so dai ndu so ngo aine de kakada ndo suna
0: be shi kuma wakil doni hukuma karne na de shi kamo de de nandiro bayanzi
1: nandiro bayanzi
0: awai mangulti so ba
1: awai mangulti so ba agent so da ingo na alu mko iko agent party nga ya na agent party nga ya sama ndo so kakada da karda agent no soro au nadin to ndo na
0: shero shadanzi sari
1: shadanzi sari da ya nadin gonu ya
0: kama adia sura hako wa adwe nga yin na amso ide no zi asa
1: to no magule chutubu ni kambo soro no zana nadin kuru Chitia kuru collection center walta za sana ya
0: yerdo
1: ani maza mambu wa renje sima a zuba kuriya a kasa a tsare a raka
2: ajira
1: ada wai tuba babu wari gunduna
0: misalan mana dai da turum da amsu da kamaro wani mare no zai au noto za kan bai misalan le nan ga karno kolu mailan nala doni fandum ye nan mum karnom da jitaide ada hakim

0: kasada da kan bosoro kuma kam don jam'iya agent a da wakilin zare shiro kwallata non wasa da cinu zabe diwiya ngo pal pal pallo akoteri pizza ya ci din ballot da pal pal pallo sorin adin da soro ne adin agent soro a wodo kwalzana da sadin
1: da sai surin no
0: du sai surin no am saptana misallo party su party so adin agent soro ngo kan ro ne b ngo kan ro ne c d adero sa chadda ja
1: da ko sam yo
0: so pal pal isammo kuma mu ko mai sam nimin sa isamnum kapta monimia wane ngai kwa result sheet satulin dairo zoin wane ngai in what ta figure duk san roza ya dai na ron dundo so signing su dia pal pal pal pal du soro karza sadin yo non ma shara ma sha Allah su tu aiza be urjin
1: urjin au
0: ka sadin sai min pal tiya non ma unit sha da ma har rudin ci zuna har sai mi rolen wuya shi da sabsa sabsa sabsa ya shara ya kula su gwamnati ta yanzu nan bai yi
1: kuma kamodilan a washi karno da kawo isu sabtu nan gam don ne kuma nguroi rolls a ta hukuma a nairo
0: wanda har ta kire wajen duro unit
1: lantijin yo unit to so misalo adeiro
0: adi
1: shi hukuma da amarzina adeiro a wala an gai kundo duk
0: yo kuma putu gulluma yi da unit to son ade yi agent to so kawo shiro sadi yiro awa nala kutuma kawal an agent da cha sau falzan be kam dukala chibwa palti ma kakkadin result doi awon misallo what ka kilan misalli kin what nilan to undina de duk so result do result shi de pelaji nai dai ku aliya da ya wane shi ma kala gulzaya ni do ni kala u ni gin sai ya kasanni me a sharar kuma an goshe da ade ya usara isuri da buroman
1: nam ba ku tuna shamu walti ya misallo kuma kawo kuma ngo lotu karnai furo ikena suruwa wa doni dukullar da Najeriya yi shi ngawo ruso duro hakiro cinanan bai samtum au karo ni me kan bai so samtum furtu karab kailan samnula kun dai so kurulum putu home makers sunalan kaurikin min manate so a wada sandima wasila doni demokradiya yo
2: tawodo
1: misalu amma kuru loktuye loktu sudina aw ade kundo de nashalan zauzuna ade dalila kada imlan amso de na kojiro faida tiye wajin aw futu duksure kasat sanada allab sanalan faida to soye wajin misalu nye kurumin shi demokradiya de madden wallo ma ayanci ta burmi wanda ya soye kuma a wado ne wasila shi ma furtu doni demokradiya ya ma'ada kakalo zaza futu home kasa sunalan karno doni sa duyin din fidi lokotu lori ne a tidin
2: alhamdulillah shi a wakar ma kawuli shara ya kasa suna duk sir ya kasa suna jodo kamla loktulan a wani nozuna ya yi kritu karu kamla so ya zati nan karasulu a wula asidin
1: jire
2: roktu kamla dimin nozuna karunum zati ro kamla bulanan yuro lanji wa wani sama suro haku kamar gai kirma misali kin
1: jire
2: ko kawo ma wa kwazin foksur mala sulu a wula kala letu demokradiya bula aliyan awla mana dana suron har shibaran da gwamnati ma alfarman kero su awla so su sulu suro bula aliyan mana dana kuru suro awa anda sin ne nun kambo so mana jire bai ma dan mu awu zahiro turma da gulturu wango ne su kan awu nge mana yin ni loya zam do lum dili number 1 seat chief security of the state to dilia dai ni da mal horman ya chodo awulama bumurun ku ya dilia dai loyaro cha kam ngai sulum mana zai ai ganan galo ni loya sharan no numa awu sandi awu tayin ta dan yi siyasa ma ga yi hakku jami'e ma tumawo yo kre dai an kibula am siyasa diminen siyasa da amma gulum go na am dama hakku amma mani minen kula hakku dirin dane amma Number one.

0: گله ماشاءالله و کردن تو فرز کردم بال بال چیت برمیا کردن مین درسون کلامی تا فیسکو از کنن دا و فلانسی به ملان فرز کردم دلان کلا حقوادونی دموکراتیه تنها مرا نتونز داو چیت برمیا کلا لانزان دنیان کنتم گرو کنجیا کانا گرو پریمیا انجام دیه هوری دلان اندیا سنتیا رو کرو فرز کردم دلان زندیان کاتوسو لینیان آلا پراز کرو saka satu luda klashi maudu kutina maadela da jikiru tuso diro kwa zao la ye faras kramduro tamu nda sendie na shanzalan hakuwa kutina maadela no sana ma aite lilo kutudo ni kama karno de klasu tunalan nduso napteramzalan hakinze kakalan chidazi kuro ade ima home dia kakalo tain loktudo ni karno sa du intimfindi Luko tuluru nede klasu donalan. Na adinita kawumia chupada zitia. Daji karunodu tijin. Aye, Dr. Adlan. Home kengaywa kuru ade ma hakuda nutade. Tanaso dao chitubuni mwindi usuela. Ade ngao doni hukuma doni karunwe de. Kaudita nasi astuluna. Suru amdoni. Du mian milen mian kalandwe. Sunza so da papo sakana karno drua sedinel. Tanoso chitibuli miudoni adma karno za buro selekedu. Adudunza du milen larman klan. Adiapo lezena daji adu du chitibuli miudu hata sanadoni firaka proye gultin madman klan no jinu. Dajinda amdoni ngayina sendima junza sura am karno da kondwe dun nguma ati. Hako doni karnoida nuzanawa. Au demokradia de wosila nzido ni kama shidro tutu demokradia datin ma ade ainotu nzade. Kila lan paraskram da katkiyan. Ngo kamla gana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Naam, nukila zaule.
1: Umazana gubiofo mpamariba ya faa.
0: Naam, bazananya kirinyan. Paraskram da gama ya?
1: Paraskram da sama so dakina kuso. Ta markawa isana. Ba kana nguro premier ya ba konto nguro gange ya sama soro ero uso pindira
0: la leuje nam
1: ari a chama ni kama siasa da jiri kure da kama da gade gade uso da iko a wal din ma template da din ma na jiri kungi ara wala na secretary ando a chama da uro no a ngo nguro ndenge a monti ba a itariba a falta ba a youth employment diri mana sanya ba ari kwa uru no sama yari a kamla lar da yara kararo le tro maji a kamla da ngo secondary yanzu dai kan a university dai kan ari maji ari sama uru da sai a ku dinoti a da ta la aro ku tuta mana yana yare kan wonji na kuma tare sama jiri ta community jiri lar da jiri South Korea ko North Korea ta are ta jiri free education free security and free awamati mana monti secondary le men kan fare ma le men kan secondary le kan university sama kuri dare le ni ma kurun je kirtin dara le ni ma ko na am gana ni ma gotin ina me sama banka ta kola ta ta da ma da ji dufan je ja a wa ngure chillu chillu chillu do wonum da ne ma hausa sam da yan kan hausa re sen kan sene tera hana da iskana are tin ta ya ku da ya ma da secondary le no a go nguro ngai ngo ka ji da a ngai de na a ngai de na ta ba ma kollo monjin ma
0: naam
1: adu don ju ta akuga da ayun ga jira ba da jiro ya da yin an ga yin mu ma ta hudu ta ide da da tirin ma ta ka kallon da jin monjin ma
0: naam
1: a monjin ba ne da yawo da sara wana goza ko da mutu go sara da ga tuna da mana ga da
0: naam gila ba zan nanyo askar je da
1: gila da we ba askar ne sama to ro
0: gila we she masha Allah gila we she ba zan nan guro bypass ba zan na gubiyo guro bypass. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndu kula zaule.
2: Ngala Umar Habib ngora gambore wakil karoka da karantu ye.
0: Umar Habib mana hakwa demokradia dauchi to premium so not on zai mana nyan misalo ngawa hakudo ni lum karno due na hakwa la gaje mbeji a ande sam gumino.
2: Ha na sha hakwa rin kuma kuntu gonje wanda san ma bayan sirina.
0: Mm-hmm.
2: Ayo a wala na sha rin awo asun ga mbeji.
0: Mm.
2: A kuma kallon koroji kyara ko sai sa kuma kuriya cultural letuna din kuma kuma konta zuna ne kuriya rukoluya da no jono har yar tuno le no isa uduro a gina a noro bayan su dina
0: ana zo dum ko moto musofa ndimi ande abone Umar Habib assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam babu ne tijani dar tokelewa
0: kidewa sile ndufa ndiye
3: ngila Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wakil karokar radio karantuwe
0: ngila Aisha nya kirinyan angawo hakwa do ne ngai no tana lom karno dio eso dina hakwa da mbe jachi tibrim ndio eso diro wone taktima
3: ngila dai ya ne kwanta ya ne kana rawo so ngila maro hakiyane shi siyasa do muro hawlen awde wuri tibrim mi da bo kinde kinan za wone banga siyasa ya rawolza kete jamia indiye na saya saya don so lala robaro nda kalam za ku za shawarta ndu karnye ya andiya fuhi aidi e blur du borno idro ande kitu buri mudi fu fu waya fu ro yaje adde iro boro shawarta ro ne biro wono na ma futu kuma kana e kunji na ide nye na na yilluwe hakkundo wo yilluwe amma sai sai me men kalam da kalla ta yo arinda ari shiro tine kimburi a sama gunzain yesu kana karo nye hakkin ma kamra ma karsade adi hakkin za ayyo hakko kam gila da karno tro hakkin do ina nye ti tuburi no da lardi da furo ta da shi ma gamnati da ma amma gamnati ci gaba ba nye ti tuburi no kalando kalluwe adi kaman za landin toru kaman za su cajin adi kan nagare karni mali nim ga ma wani karam da adin duma hakki kalan da ko ami san so ndin bare su sai idiye buran kalan da da kinza idiye yan kilaw idiye lar da ku tu da akira buran shawar tarace a wada ba titima an da ci mara ya ke kurumu kuru sai ci tubuli wodo a ci waje ya sai ma kidiyan sai ma ko lar da ya do ma kutuyen awo kutular da Allah wazina ta ci kuburi me furtir man ba dikin kuru kiji da sai ma bur man ba dan sai ma an kura bare wa dai sakan kan rahsiya saka mun da dro in killa ro hangal gana za kilan zaro ci sa wanda sai lan faida ta sai ya fara na shi ga lan kol zai kilewan ci no yan yana so
0: granyu askan yana Aisha doctor makon praskam da potro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndufa ndiye kala zawlen
4: ga wala ji kai mai kare fure lodo ma fando
0: ngira ba shugaba mana hakwa da note dawce ta burmi so da misalo hakun gai lum karno koltuye kuma shin gai na amso im kladin guro mana zain din kasin hakwa la meja demokradiya dia amsoro cina ma doctor an takrimin
4: ndo da na so kam do sa da menu kunin kala fu na haru izawo dukur lade aku karno ire shiro ofisina da wanzun derin kilewan da Suleima nan din karno e ga kawo kakar karno irin da yima denin karno radio da haki kalam dalar
0: dire
4: kuruman butu dukun lare jina dai turinin kultur ma bade gira tum nan duma nan nan durin ba a wasu ma da kwalo
0: kuma tumtum na dai kuma gai kafi adalan ganatin ma na tumtum koltuye da
4: fari shi ma wala dai a guzunawo a fetiro da yodin wala da halatta
0: kam la yan gairo da yan gairo kolune so gultin ma baro
4: gairo kolune ar san ma so ar san ma san to kura fuska a waidin aha
0: yodin da kam la yan kolumba a kwaten dia lo kolumba so do
4: nya non ma na rima kulu sa ne za babu no kawo ngawo da rin gulmuna ya aure tutta wajibinar ta ma sassa sirilan tizana a wushi
0: na
4: are shi ga yi sai can gran za ta da an dai kuma ki tuburi na dai sai kran da dai dilam duk ko tuluwe rolon na Najeriya ngaladin ba dilam ne ku rusa mu sai ta kura kura sai ba sai dilam dro ta kil ya wani da ta da kundro ko da kristin sun ne rija ya ngawo ba ko du kramiya
0: na'am
4: awo ninyiro ni kama mo moto la chero moto so awlan santiri chigi ne biasa do na tagaram am kura siyasa ngawe sadina zaman misalo ba waziri ibrahim so ba ne ibrahim imam so ba sa kajim so zaman de siyasa rayu ye sadina de kuye mada awo ne jinda tumara gade gade
0: naam
4: opposition party ro kasam sadim bao aslan alayro opposition party kala hamni ne kala hamni a wannan gamaren baksen yo a yi rutumar mu jiba
0: yo alima da kuma haku hakwa do yin gayin demokradiya da cinada allafsuna
4: Allah tuna shi opposition party ba da siyasa siyasa waje na ba bunu opposition party da shi ma dan ya su killar marki da amin awo mun gaide kran manaje an gaidin dai shi loro manano dai katum awro gomin an je mana waje party ro ya dunma do alama inde lewan tino
0: glass kran yana nyiro ba shugaba kare furre do dama doctor magonu proscrum ta boto daji boto dare gonyen kamla so nda kararo dorma zawande waya mana super usku fal diu lar fal usku fal diu arak super o super lar super fal u diu indi super lar arak ngo kamla assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam dufan de
5: ngala umar radio ngora gambo
0: naam chare mana ni mana ni mindo zo wonna banati
5: wallahi ba ale koro ila tilu dikin da kam gono al na so mai sama so no to ma sai sama san da ba ni da na ro sodina akware a tuna gare kala ro bina kin na ba bi koro ji tara kana re kon to ga gon jwan ne kuma ku to yanzu a wore koriya da sarin koluya yar to gono le no ti sa udura sama to ro no tana re wa kama ya sama koluya na da mana danye jene qur'an da saman kulki le ne ki sa fere jene la kam la wakili le za andira awda gozo sortu le za za isa fere ara kuma koraya fere
0: ngira askin yana nyiro umar habib da je ku rubuto umar habib yana boturo ronyen faturation ba konto shin gozo kula kaman zero dam gina zina ade to magana kasarata ra amsa de bayin sanana da fantina da nazmaro kula na sha hakwa da amse notun za ku rokin ga yon zayin faturable tena na sha kuma karno de kuma furo yake na ade shilda da Najeriya ya da sa dunyar larin filar da kullarin ne demokradiya da baditina hatta kura ki da su kamti daji wani mare kam sai gurjin gana gana yayi gausa diyo sun awa fufalte kada wajin daji gugurni min do salaja cinum da ni min adama chawan dinaw misallo loktu kuma kanno sa duin din finde do kotu do reni ad klasu tuna dan aye na sha kuma jitabir musui kasarin za loktu kuma kanno du tidin lan homa hakwa kuru adema awado ni tanasmaro no zia sanda masoda no tunzade kurundolan sa duin din finde loko yakane da gare tuna ga na lafutu tun dina labiya chande chai
6: alhamdulillah shi hisabil alain ro karno do ne ku titibulin misoy ta dun yar larin larin ko larin tidin ku huro kena do indin findin loko turu ne huro ke awa kada faltina ya kuru faltina karaye da suradin kirmaro am ala andiya karno duro saado ala andiya karno duro saado da yawon dala da warta nan bai rawon je kam da sandiro awa sarana sidin ma kartinan karo mana da ne rawon je sururun kuru kamla tangal duna sai ro kutu sai ya ade gultuman bai yayi rawon da yiti bulin mi soro ku a wanda da yake kwalza le za ka karin da karno ya re tsawon dufa ruzainsa ci za ta rai da zanar da awa shade da surawa faltina ina be kure da da yake sai nguro rosodia
0: ta na so harta no amduni adama kwalton da brosleke sa Allah ndo sa za miyen luko uskun kama home din na zina ala sendi million million kala non misalu ade fule zina futu chete premium so so den dilam ta na karno duro lum karno kondo daji misalu ade de awla fule zina be jaw ka da kala gaza ni minan
7: ai mana shi mare patchot konto ita mo zina ai rogu limia buro unit za be sa din din isa na shi madin tom prinso a pima babi a nyero botas kan ya upoto wa mgoza ya yim saudi ya nero sadid kuleza gawa jima ya man tom prin kawaila nkam suwa lezi kwa hile zina man kam tulura kwa zina rosadid mbaso njeza samona de wala ya udawar zana mbi delilisi kena de amsori kuri biya ngu da wartana dalil su kana da awungu shim zai suruna yo adin nan karo kamdo andero aw sandi sidina wo so ande shimen karunzu zanyande shima da warza na psa kuru not maso am sharhi class siyasa indio ma complete toyada awu siyasa kumunde ya jirin zungal tema soru yada ngog namnum zai rurumiya jam'iyya do liji ba ma bawo da so so fitina illa shi do ikla kirmai yanda ana da da so so chairman zayindi candidate gwamna yindi national chairman yindi national secretary yindi amma kwami son am sorry da zain role zana kat tom prime nan kam me da zuwa nan zu sai yanzu kol zu dibdojin da awu da war zuna bi kuru kida am mari primgata ala roma dandalin su kana da kure ma yu taileza a

0: atamtam zuru yana alhamdulillah dan kam duno gana ya sana di shilan duno so duna taran zakra so surana duno lokto zai su kin yayi mana za dai su tamtam zu fan zu taran za hazin sayro
1: adishma bayin do fandi na kula back to school campaign suru huma na dambuwa din malama marantai so sadina clan ridoni motilan basoda marantar ikoin
2: Malam Shausu lai bare rubutur matumza nyama kulonza yeso abanaza ade malanza soro teda da zawa ganaza na soro bulaga jiganna ifu ma na mamure kre borno yela gidi lar na jida dalan kladin sawan chida ifu na mamuti hawra lapsina
3: bare udane ina sha gaji na huma na mamure kre borno yela gidi lar du na njiria ye gultina ma ad bare zakumnde alan teda z kazidone malam shi ad sendiro hangalla su sangina hatta soro kaw ade sendiro butur matumza banaka da sendiro sadina sana le sayede rukazi ad wauno bare mafal shefalin kara daudone jemi kulonza zamzinai kwa ali ibrahim diol manawayan kuljindin
4: ya kam diga advance sending kunyura anta bi adi kindan gari dika ma kam indi kunyanda za kofi bi kan towa wasit kai kam indi kunyanda za banari ga ngalo la zudin arkin da zudin adi dai sana adi wando kuloran yiku yara idro dinin ya ikin aka isa dai ko butrum tunza dai ga amin hin kam indi kunyanda za dai giro dinin kuloran sai sai ko da so da isa kuloran dai kwa sisi zai kula mun ko cin ngalo arkum du kula mana ina na kula mun da arkum ciwar ne wuri ku kuna na kuwa da arkum daga falli ba da sura na kula cin zai inda kula banna zana no tuma na inda dun no ko na kula kam kadai wanda sun ga banna zana
3: clan zalaro katapla goza na mbiwa
4: yo na ma kuri sisi da ki ke sa wala sai kumaro na kan giri bi amma sai ro gudu na dem da manda ku dunya kurwal kan yi tsayar ma kai da kuma ku kan kuma na nan isa ma sakka na kiyama ne mar ne zana ne kiyama ne sai ro da inda ne da
3: kazi ada klaklaro wajinye ade ma kazi ada kawo turo lotarin zaro ka tabsuwa goza na yayi loktu adin ay murad zawo
4: sojara wala ya kuma ra wan cikin na kan di mare ngai kuwa so ya so ro bulda dai kuwa so gyara kana ki za kana an dika nan da ada dai alhamdulillah arma wada da dinna cikin gawo kan da mai nan diya
3: suru hawar done karabka lamar rakun buya bare ya wuzna shi done FAO kin taw julaye sadu indin findiluko arakin lanso tuluna de flesna jemi million ku kongori diyo waide ya lagi di lordu Nigeria yen. Kazi kina iroga gana, so done fitina barewa malamshi yae kila kilaro wajini yen. Daji muradu ambe, huma soi au gomna tie katapa sandina ma kirturo saka kazi ada kawaturo sana.
2: Najala ndire haunde kwa yudoka shamaka wakore nsamge chindo nundukala haurai kudina madagunge fano do. Ndiro haurai kudina kila askirai kina sertanza taliwa boko arame awiso ya perutumata atajiri sandifini luko une ya lorzana surofuma na kuwa ekre bornoelan. Nende haurai fanuwa guna tiller na ajire edeno muradu karabka imeje tepe da wultum pasalte mbeji tenaswa nasha kazi zulho by 4 chisa adida za mjuma adro suru wa maturo sana. Halima mali mshiasu lae bari robo teru matumza nyama kulonzo yesu abanaza ade malaza soroteda za zuwa ganaza na blaga jigana ifuma na mamure ekre bornoelan. Gila harimi kruntunde suwari manendo fonde kude na susu injina doyen kwenye hapsu na Mustafa Mamon Mustafa andani ya selok tunde fuyelan kile wantusinyo.

mashallah rundu loktunde sa umi tifindi lokularina reta ka kalla nan diro farasgram de fuye farasgram taman kariya ka suye nan diro kuti ta katkin shide sawai chide ba da are da furzi ta ka tsina ma da kliwan shakrun ya so

0: trend o nero gulzana dalil de la
1: ah bana leti aw den so yo da da leti men jere mun leti tan
0: yo jere amma na tum ka suma yan cha kore min ma sai am cha so yinde dare saurin da koruma ma
1: bala di yo tetrare tetrare boranda koranera men kisku nan jara mun da sabin da su suma yo kuma nan da nan da fa yergen fitun na to yergen fitun na da yergen fitun kira ka kallan
0: kuma dalil done su ku ngawlan shawo furami done company buwaye karingalan ta wanda ta da zahar do fitul wuriro lezina dalil done adero walzina da nonuma
1: ah wallahi mun ce mar balade
0: kore mi duro ta kore mama nonimin da
1: yo kuma ta balade
0: company ne shinkafa burin sodu buwa karingalan ma falla ko zai shinkafa buwa abuwa ya burin saurina na la ta da ba
1: ah kuma wallahi balade yo ko
0: yowa burin saurina da ma wa ko zai burin saurin da suka sudi sudi dai dai buroi amsu ya ce sonar dai amsu ya sarana dai su kitaman da tashara zawuro wallon ngawo burin suduna din dajin dawuro wallon kuma dofirak a wanzula dofirak ya ka kozi au araka kozi dofirak araka tumangana
1: yo kuma da ba da yo shinkawa ya guro arin
0: na'am
1: buron mera duti da arakin kuma fiu da falva
0: na'am she do ndautra ndu yak
1: yo wa du yak kuma du
0: wa la ade
1: yo kuma zo ko anga wanda la fashe na tamanna agure su wala shi nera du yo arakun na agure wala shi su wala
0: na'am
1: mu kuma zo yo motar gyare kuma zo ne za gidin ga shafar kuran yanga zaman yar ko shi kuma yin tarna
0: na'am
1: kuma yo anga wanda sai da ku na tarana bala ne ku gina na
0: ade yanga la zo ran yaro askirin yana ababula zakana elektro gonuman da bonum taman kariya kasuwe andarobe gumaru da jarami karuntu faraskam da taman kariya kasuwe na alandajin ala niske kariya kumbuya kumbuya gema da andarosudu so sai injina done konyam suna mai aliuma balayari faraskam da taman kariya kasuwe da ita ga kuku

0: ሳምንቱ አንድ ያፈሳ ነው ደሊላ ላይ ሰክ አውራዶን እንደታችሁ ፎሬስት ዳታ ነን ድሮ ክላብ ኦክቶላን እቼኝ አንጎ አውራዳ ነን ድሮ እቼን ክሊራን ኩርኑ
1: ሐዋራ ፎሪት ሳዴ ዑመር መሐመድ ያና ነን ድሮ ክራጂን
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana krente ndara sunne kamala ingo andia loktundo hawar ndia di rosodana klan zafano Nigeria lan askra sro operasyon hadin kay kidazen mari sro butron falko wasana ladin ku fuzirtaro boko haram ya zo pi asen defindil kon karanga di ke sanono duanna police alert de cameroon ya sendi nigeria ya daji klan nilefa baro kate larda india de nzamjin ma allo somno kuraf litlinna robrni ya wonde land warzana Polis nasional maina sarwaye adiye da ji somnore gala ye jemi zuro sudina adiye me. Talawaro kala jemi bila ya sendi askarada chinza follow walz nilewa bado sendi ya zamjin mada kri uzaro. Samma suro hawande kura ila da jini ndiro nana ye fanine. Kamil hawarai da ji hawarlar di nijire allan suro hawande ya diro yukuria da ji gananzia ye kufo zirtaru se sendi mabuko harami ya izwa pia sendi findilukon karanga ye diyaru. Askara kurturin operasyon hadin kaye sadin ma adiye sendiya chasano kuradiye ma balimiza kada goza adi sadun yedaji buturum sidido yedaji kukua adi kredo yiburno yala giri lardi nijerai rotumta mazen yedin hawar adamadu chimadun yedaji karabkarin shi operasyon hadin kaye kwa shima kapitan Mohamed Goni adi yame larawaro baltide yin kintulure kintawdani oktober adi sadu yindim findilu kuara kinin shabayanzi falmata Mohamed andiro maidugurin hawara lepsina ngo chinzan kirinye
3: Banamado ne chima girgir askira operation hadin kaye Captain Muhammad Goyi Kauri adasu tulu surowarak zamanye Doni isha exla not naman kinta oktobai kaozo tulura Hatta sendi ada nzirtari wata diro pindi luko uwe dey lorza La yaza wafanzana kurubari minsoe somona Gile sayede robotrim ada huma na kuwa yegultina adro timja Gawar falbladye sunzu bayinjimbaro jawa sidina
4: Misal sa la rubine yediye li ada Kuru dulu diawson kesha Gidia futi anama ya lason kesha moto iba baburi iba nazan shilan kesha kuru kuwa fatoro unasku fatoro chowlo bladiaro bin kesha izana ikamu gero manazani naso jairo liyala
3: dulu jioson bila adro gagana lan gleba na jiliso sadu
4: iza gasana biasa ya shoja kama zaro gugupsein ade ibaina seya shoja ya nginya kamu gaisodo sa izana lin manazani kuru hutu seya lorzana lin Otu bayende respect din fanyana din sai ta da Boko Haram da pitulure yana na gulzana kwa sojaye alama kam miwede zofan zana banzan kiltiya biya
3: ga buturam aden halille bla adkara
4: kuma ido dai amso da masamaso fandon na mausa dariyawa awadin sadina din dai kwa sojaje kana sarkala zandena dai stamin tilon kause na yasemme Awo do inseiro dinar nerofili ensa gulzana ama kremado adai kwa kamso. Benyerewa nyegana lafazi lae dilin boada, lae isa fatoduman boada.
3: Daraso nye jomi bula kuwa ino skunda sona mada halin kashoruro zande turo muradizina done. Jiwad mana wayan zaid gaimbao kuru taktin maa kinta augusti sadu indi mfindi luku arakilan. Humana kuwa adro nzo tariwa adie butra matumzana.
2: Ngala falmata Mohamed daji kwaiman hawar lardi Nigeria irman namnya daji haw kuma guvernema federal lardi Nigeria adi daji bo to asana guljina karabkado yung kawana kal sendi askara forsu multinasional mikse maada daji naza faljin ono kala kandane daji nilio ba adik reyido yung forinti sadi shi basen lakchata da zamzina nankadro ono. Daji shi haw kuma lardi Nigeria daji guljina karabkado kusa mentilon karangay shakir turo sakana adi krey allo te dazi chida nilafa kudede sedina ono. Ministro inesha nilafa ilandana General Christopher Moore. Sa dia daji bayan shima da yamma talawa baltirin kin arake kin tawrin october ari sa duin din findil ko arake nin suro somno la duin kura kare kala nile failan burni do abujan do warzana len sha bayan gono mai dogurin zainab alhaji ali hawar ada andere lipsun go kinzilan fanye
5: Minister ne lamaran zrifa ya uzina mallar Nigeria askar dina General Christopher Musa bayan ada ita ga su samno ne burni kura Abuja ita ga tuna ma imtalawar kula askarar ne kula kullar dalar da multinational joint tax force gultin mine na ne bayan jin din wono MNJT farkar to tukuna kukuru miyal lokacilon ne lamar done zrifa burum sadi ade fofaltin na kara murar done waltum fasal done MNJT fi adan be suna kazi done zrifa ba burum sadi adiye faltindiye sawyin samiyan klafun ne ado lamara laso ada waltas turusina lamardo ne numfumaya kufudo ne askirraye ada dunonza bayanare ne ashirya karyacida ya lamardo ne fandiya gade kapsina ma ada waltumnini mkururo sandiye hangalza kalasa samiyan klafun na irosina
2: Gela hawar gedro nabki ari daji konya lar de Cameroon no isha daji duanna kuradi ma sendi police lar duro Cameroon ya sendi no Nigeria ada daji militli na robrni ro yawnde lan ade sabta daji kala koya ade surok lar danza lan kriute la din somno kura shawri e falsadna daji somno za shima mari surok ka durdo daji kala kel sendi lar dandi ade lan shadda hore da kolzu shilan sendi no tunza na fallo sakinne kuradi ma nashane kula shi mata shi ransema no tuna ma lokto fallan sawur koyai katedo sendi larda indi allan kriuturo samno shi mara kriuturo chokono Khadija Mohammed andero hawarada lepsungo chi bintu Muhammad Nurelan kreno
6: Oktude na ji zantin za adela na larda indi adela seye kasada sanna kila kandani da ji kaya swa wuzuna masoda kriuturo. Da ji shima oktude na ji seye wadun zadu na ji bini akra ila na kintani doye jie zadu na ji ala dina sadina adela dina. Seye futu doye na ji lamara ada wuzuna na nashadu na ji indi kache kilinga ya indi soda da ji samaswa kilan kriuzena. Yo oktude na ji somno adela dina. Amdo da ji James Rosomna di lan saptana masoro sai futu da ji lamara ada na shadu da ji amdo goza na shilan faida ten maso ada moyen shimata nasa na shadu da ji lado doin Cameroon yedu she operation doin da ji kla kanasan zu doin da ji naptrom doin da ji mara semie burni doin yawun de lan simale doin dwala ya sodu samaso da ji clan she manazna yok tu doin da ji sai Santenza adela dinna kulzenna woro futu den daji lamarra den daji koya so a wuzna masodo samaso daji seye cruzen ye kla program den daji grisen ma ada na shadu den daji naptoram den daji ionikia gritia entelia kuradia ma is nopia samaso daji klan seye daji wuza sorin wada gaw adela dinna seye gultun zambe ma kla daji jadin zado den daji koya so akuradiya mala maradon da ji numbacci so ya da kruce da suku daji taida za klen kai don indi kace larda indi Allah din daji cira zan wara
2: ngala daji hawar gedoro nabkiaru konye lardi nigero ni nya daji direction departemental doji police national domaina sarwai ade daji metala waro baltedo kin arake kin tawdon daji kin miwe na sarashima oktober ya sadu ni mfindiru kwa harakini na siyansi sensibilizasyon ya bimana samunodo ni gala ya kurwadi ya maa kalafata ya ade jemizu na ilerdi ya rokerturo sakanata na sumaro sendido ya sidido maina sarwai alo daji objektif nza bimana maradi nza suro somno adi ya mazanadi kwa lzu jemibla ya sendi sojaudo ya maina sarwai ada kalanza kilzen nashudu ya daji awado ya nilefa bali sidi nza za mjini mada kriuzen na kurwadi ya maa luwala katedo ya daji zero aswe ada galaza baro diyo wano Safiya Muhammad Abagana hawar ada andero lipsungo chinzilan kirinye.
7: Samnuru ni ashirma kura prefektur doni maini tharawo shima Suleiman Ilwe. Thirina arusuroro ni amurado ni nesha malaya ya amuraka za dila nzufu wa napturam nile wa kuruman amurado ni gadireka da thura departomange. Thuro samnuru za adien seye klamu uduro ni lemur kurutu, lemur doni numkulado kate chitibli niwe seido ni thuro nguro ni luwala gadireka da thadini ya adien. Thuro samnuru za adien amuraka za dila karapuka polise seye taktufal kala lemur doni napturam nile wa ambla ya adun thadina. Kurmanga wa shiye ala wadange kala lamar do nabtaram nile wa aritu shine kurman sero lamar ta tawur zaifuru saadin ari nasha o sun yaso awaso archi tibilini uro lamar do ni kala furume ari sadin. Amra kaduwe seye zada za gozana seya kazada la karakwado ni polisya lamar kala kile sadin kala kandare nabtaram nile wa arikate ambla ya ari chubujine kurman lamar do ni. Kurutu nabtaram nile waba adi sedin. Seido ni samno alo rupta na adi seye. Auga dedeka da muradi zana kala kandanza fuwe adi kijuro walizu kuruman kala lamar doni. Shol mana iso adi baro walizu.
2: Ngela Safiya Muhammad Abagana ushe kese dro daji kwa iman hawar lardi Nijere. Naman namnya kukentaw karanga idi adi. Jarida lardi Nijere shima Musa kaka urushi kaza daladon idaji. Karabka do RFI lardi Niger lan dana adiye daji hawar nzu tamandenyi. Amana shi karabka zudenyi shilanchi dajin ma shima RSF notina ma adiye daji kenta au fata.

0: ninki marab ko ne so wonte de kata paraskrab no ni ninki daraswan
1: kalami tapis ko skun no da uwa fellanzi fm elan
0: ngo kamla so wonte aga hanai kamzine ayawon diari ngo kamla kuro so wonte ngo karma gana assalamu alaikum.
2: Salam alaikum.
3: Wa alaikum salam.
2: Salam alaikum.
3: Wa alaikum salam ba wurin dalibi.
2: Ya fani wina.
3: A ba yin da dalibi kuliya.
2: Gida yawa faraskram din gero ga mu.
3: Are malum modu gaman ma.
2: Malum modu bulan gam mai nam.
3: Farkan dire.
2: Are.
3: Da halon ni kalam biya mana.
2: Gida mu kuna.
3: Kula amur ga an kire.
2: Ba bulan modu tuma ina lokto alanya kirin jin.
3: Karma ta mana mode liya
2: ngla ya fan.